sicebe imfethu kodwa sicebe imfethu ah suka uhambisana ke noSbo F lengoma yabo intshasha kube kuya ngami ah kodwa igcoka inkosi yamagcokama abafethu ayizolala insizwa kodwa imsebenzi yolokho ibona kale njalo shumi nomuvo noma ngishumi nesigamu imzuzu libumbene hora lesibili ekseni kodwa umsakazo ohamba phambili uKhoz FM kuhlelo ungusakwesizwe gama lami nguNozipho ngwakazoli Sibongo Mazulu ozulayo umuthanda ngumazulu ozulayo wakho ngangilandela ke nakanjani inkundla ezoxhumana kuKhoz FM official ila ngizokuthola khona ungitshela ukuthi ke kuhambani kwenzakalani ikakhulukazi ke ngiyazi ukuthi abantu basaphawula kakhulu ke ngendaba yasematekisini uthi nowakho umnyalezo obheke ekutheni uxwayise abashayeli ekutheni ngalesi sikhathi ikakhulukazi kulaba abathutha umphakathi sengathi ke phela iy'ngozi singathi nasokuzama ukuzigwema ngoba kuba buhlungu kugcina kuhamba abantu bakithi abaningi esisuke sibadinga abanye basuke ngampela kuyibona ababeka iplate etafuleni kanti ke futhi ke akhona ke ama voice notes ethu akhona lana ke sizoza ukuthi ke ngabe ke uPaul wathini ungabe uqhubeka futhi ungibhalela enkundleni zokhumana uma ngabe sesibuya sizobe sithi ke engivuka nabo angithi yazi.

0: sasemateksini.
1: Bazulo zulayo, angisembe yaphila sisi. Igama ngundu abanye basofaya, umlalo ongadumile. Ukhozi ngithola ku 92.7. Angihlala odabeni. Mina ngokubona kwami mhlawumbe mabengehlisa nje ijubane abafowethu nodadewethu behlise nje ijubane. Ngicabanga ukuthi iingozi zingagwemeka. Angibonga.
2: Bengelele umsakazi ekuseni. Ukuxwayisa nje abashayeli ey'ngozini zomgwaqo ukuthi bezame nje ukuthi baphumule ngokwanele. Uma ngabe umuntu ezizwa ukuthi ukhathele noma useshayela isikhathi eside, apake eceleni akwazi ukuthi aphumule. Nanokuthi-ke kungasetshenziswa uphuzu oludakayo uma ngabe kuzoshayelwa. Ngiyabonga uNtuthuko lo uNgculaza Bhedudi lwaseBergville eMasitanko.
3: Emgungundlovu.
4: Balaleli bokhozi FM.
3: Ngena ku 91.4 noma ku SABC Plus app.
4: Ukuba nginamaphiko ngabe ngiyandiza.
3: Ulalele ukhozi FM. Luhamba phambili. Ukusa kwesizwe.

uNkulunkulu wethu uza kugcwalisa ngokwengcebo yakhe uzogcwalisa ngangosidingo sakho uzogcwalisa ngangokwesela kwakho uzogcwalisa ngangenhlupheko yakho I know omunye sisibindi beauty njengamanje ngicilile ekweletini angazi nokuthi ngizophuma kanjani ake uthemba uNkulunkulu ngaleyo mali yakho uthi Jesu uyabona nje ukuthi mifika uyibike ngegameni kaJesu bese uthi Jesu sengithemba wena ngiyazi ukuthi mina nginamandla ukuthi ngizokwazi ukukhokha ekweletini kodwa wena njengoNkulunkulu uthe akukho okukwehlulayo Namhlanje kuseni somemezela lelo gama emdenini yonke kumsinde khona emajele lelo jele omunye uthi ngiboshela icala engalazi nengalenzanga ake ume negama lika Jesu omunye uthi namhlanje ngiya ku hearing engazi ukuthi ngizothini kuyona uthi uJesu yena onipha amazi ukuthi ngizophendula kanjani kodwa namhlanje ngizomemezela nathi igama lika Jesu lona lodwa linamandla igama lele nombuso leli gama liyakunxusela lapho ungakwazi ukunxusela khona ligama liyakulwela lapho ungakwazi ukulwela khona likwazi ukungena nathempini ethobhala kahle uyasiza ngani ngeqiniso namhlanje ekuseni nangu uNkulunkulu weqiniso okuyiyena ozoba liqiniso esimeni sakho namhlanje sisiphinde iphisi sazokhuleka nje ngifisa ukukhuluma nomlaleli ngithi nanti igama lika

0: Labo ukona nathi sikhona leso sithembiso salisaka shala 0860 002 437 phakathi komsobunuko nolesihlanu kusuka lehora lesithathu ntambama kuya kwelesithupha kusihlwa ukuze ube sethubeni lokuwina imali efinyelela ku-5000 amarandi ngokwazi ukuthi kuphi kukhona no-1000 rand webhonasi ongawina ngombuzo omayelana nelisaka ngakho-ke ungaphuthelwa ithuba lokuwina isabelo sakho sika-6000 amarandi ilisaka group ihlanganisa abahlinzeki bey'nsizakalo zezimali abagunyaziwe abahlinzeki bey'kweletu ababhalisiwe kanye nabahlinzeki umshwalense abagunyaziwe usebenza ligomo nembandela
1: unqoba abaphikelelayo bambelela qhawe.
2: Inkonzo yanamhlanje kuseni siphathelwe uBishop AB Mbanjwa webandla ye The River of Mercy Ministries.
3: Ngiyabengelela bonke abalaleli bokhozi abalaleli lomsakazo njengamanje. Ngiyafisa namhlanje sibheke izwi lenkosi encwadini ivangeli ngokaJohane isahluko sesithathu. Siqala ukufunda endimeni yokuqala sivgcine kwesihlanu. Lifundeka kanje. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi nguNikodima igama lakhe. Isikhulu sabaJuda. Lowo ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Rabi, siyazi ukuthi ungumfundisi uvela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenayo. UJesu waphendula wathi kuye, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokusha, angeubone umbuso kaNkulunkulu. UNikodima wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Angangena ngokwesibili esiswini sikanina? Azalwe na? Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya, angengene embusweni kaNkulunkulu. Balaleli, ngiyafisa sibheke lelizwe namhlanje lapho kukhulunywa ngo uJohane wesithathu evesini lokuqala kuya kwelesihlanu. Mhlawumbe ake sibheke nje kule ncwadi ukuthi ngabe lo muntu obizwa ngoNikodima ungubani yena. UNikodima womunye wabafarisi nomholi wamaJuda owayaziwa abuye abe yilungu lomkhandlu omkhulu wezenkolo kwaJuda ababelibiza ngeSanhedrin. Okusho ukuthi wayenesikhundla ephethe kuleli dolobha noma kumkhandlu omkhulu wamaJuda. Okwesibili uNikodima uye okwathi abafarisi abakhulu befuna ukubopha uJesu wamvikela ngokomthetho ukuthi akalalelwe naye azikhulumele ngaphambi kokuthi agwetshwe. Lokho sikuthola kuJohane sahluko 7 evesini lika-50 kuya ku-51. UNikodima uye futhi owahlanganyela noJosefa wase-Arimathiya ukulungisa nokungcwaba umzimba kaJesu waletha amafutha abizayo e-Emre nomhlaba. Lokho sikuthola encwadini kaJohane 19 ivesi eka-39. Okushutingenye indlela uNikodima kwakuwumuntu ocebile oyisikhulu. Isizathu esidala ukuthi uNikodima aye ebusuku angayi emini kubuka noma ebani ingenxa yokuthi abanye wayengafuni ukubonwa abafarisi abanye ababe naye ngaleso sikhathi ngoba kwakuzoba sengathi use mhlamba useyozenza ngcono kuJesu noma kukhona mhlamba sekukhuluma naye abangakwazi. Kodwa ke uma uNikodima eya kuJesu ebusuku ufika ukhuluma ngezimangaliso abone uJesu ezenza emini la akade ephilisa khona abantu eshumaye ezabantu uJesu uya nje ngokuthi ayenge akekho umuntu ongenza lento ozenzayo uma engenaye uNkulunkulu into ke engiyithanda ngoJesu uyezwa lo ukuthi ukhuluma ngezimangaliso kodwa uJesu ubona into ashoda ngayo uNikodima ukuthi yebo uyisikhulu futhi uphethe nomkhandlu wesonto ngendlela okusho ukuthi wayenesikhundla umpriest kusikhona isikhundla esikhulu anaso ebandleni lezenkolo yamaJuda kodwa akayazi le ndaba uJesu yokusindisa uJesu uyabona lo wenza konke uyakhokha wenza zonke izinto kodwa uNikodima kukhona into ashoda ngayo uJesu ke usethi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu uJesu ubona uNikodima ukuthi yebo yena wenza zonke izinto azenzayo njengoba eyisikhulu kodwa into ashoda ngayo ukuzalwa kabusha manje umuntu ukuzazalwa ngabusha wenze njani yingakho ke uNikodima efaka imibuzo ukuthi kungenza kanjani ukuthi athi semdala abese ezalwa kabusha kanti uJesu wayechaza ukuthi uma umuntu ukuza abone umbuso kaNkulunkulu kufuneka azalwe kabusha ukuzalwa kobusha kuyini na ukuthola impilo entsha engokomoya evela kuNkulunkulu ngenye indlela uyaphenduka wakhe ushiye izono ukholwe ubhabhatiswe ngamanzi nangomoya wakhe ubudlelwane obuphelele noNkulunkulu uma kungenzeka ukuthi mhlobo wami kade wangena ebandleni uyakhokha wenza yonke into kodwa awazani noNkulunkulu ngoba awuphendukile awuzelwe kabusha namhlanje ngizodlulisa umyalezo bahlobo bami ukuthi asizalwe kabusha siphenduke sithole impilo entsha lempilo entsha itholakala ngokuthi siphenduke sishiye izono uma sishiye izono sikholwe ngokweqiniso kuNkulunkulu ngenzeka ukuthi sewuneminyaka uyayibala iminyaka onayo enkonzweni okuyona kodwa awuphendukile awuzelwe kabuhla ngizodlulisa lo myalezo namhlanje bahlobo bami emakhaya ukuthi asizalwe kabusha siphenduke samukele uJesu baba wethu ongcwele yise wenkosi yethu uJesu siyabonga izwe lakho sisize inkosi siphenduke sizalwe kabusha egameni lenkosi yethu uJesu Kristu amen.

0: Asike na kuvukano kaMkhize siza ukuthi izitimela zona sihamba kanjani gcwabe sawona ekseni kulesibili sihamba kanjani izitimela?
1: Eh ngibingelele singele ngibingelele nethimba lonke ekseni abaleli bohlelo abagibeli beyitimela zethu aprasa Metro Rail. Izitimela zethu ke zihamba kanje sizoqala njengale eningizimu nalo iGoli. Izitimela zethu ke zihamba kahle kuyo yonke nje imizila eseningizimu neGoli awukho kusabike emzeleni nakuzwana izitimela mase sibuye size ngala inyakatho nalo iGoli nakhona futhi izitimela zethu ke zihamba kahle sibambele isikhathi awukho kusabike emzeleni nakuzwana izitimela sacela nje makukhona kuphazamiseka abagibeli ke basibeke zelele mase siyabacela ke abahlali ke ngale ngako Midway ukuthi bayeke ukuhamba kulayini wesitimela ngoba kuyingozi futhi akuvumelekile nalaba ke abathanda ukulokhe bejikjela izitimela umuntu ofuna ukuzingela madoda akahambe nje ayemaqeleni ayozingela izitimela akuyona into yokujikjelwa ngamatshe siyacela nje niyeke leyo nto leyo ngoba nilimaza ingqala sizinda futhi lokho kuyicala ukujikjela la itimela siphuthume size ngala kwaZulu Natal itimela zethu ke zihamba kahle nje kuyo yonke imizila siyacela nje ukubazisa abagibeli ukuthi njengoba itimela zihamba ngohlelo olushintshiwe kukhona itimela ezengeziwe lapha eMlazi uma ngabe isitimela esinye sijike lapha kwaMnyandu esisuke sizolandela sisuke sizohamba siyojika eMlazi lokhu kwenzelwa ukuthi itimela zingalokho ezima kakhulu lapha eRinyane uma ngabe silindile njengoba njena kunomzila odwa osebenzayo phakathi kwaseMlazi kanye naseRinyane sixolise ke kulabo ke abangakaqondi ukuthi itimela zethu ke zishintshile ukuhamba kepha into engakusiza nje ukuthi wena ubheke uhlelo olusha lokuhamba kwezitimela lapha endaweni zezaziso ekhona lapha eyiteshini zethu ke ngokunjalo nasemakhasini ethu ke ezokuxhumana ngale kwalokho angithathele lithuba ngibonge wena uMkhize nethimba lokho abalibohlela abagibeli bezitimela zethu aprasa Metro Rail asiphinde futhi sihlangane engosini yezitimela elandelayo nibe nosuku olusha.
0: Nawe gcwabe sikufisela usuku oluhle siyabonga kakhulu uvukano kaMkhize mlaleli usuke kwazisa ukuthi izitimela suke izohamba kanjani.

0: Kana kundithatha inyani mfanele ndiyakuxelela. Kuba ngalo kucause FM asithi ke lubanzi lumaphiko phiko. Sihamba siye phesheya kwencimbe ke la kumfundini.
1: Ewe mphula
0: phula. Sifuna phawu wezile nophale. Athi nompongo.

0: Awusuka suka suka suka suka suka suka suka abafana bomndeni bathi ithemba lami wonke umuntu nomuntu uba nalo ithemba lakhe asazi ukuthi wena lakhe ithemba lingakuphi kodwa nje wonke umuntu uba nalo ithemba lakhe
1: oh madodhe
0: kunjalo nje yeah njengoba sisakaza umlaleli ngiyafisa nje ukuxoxela nje kancane siyadlula siyaphuthuma siya kuma VN ngoba siyafisa ukwazi ukuphawula ukuthi uyazi ukuthi ngiyabuka la u V umehleli phansi ehleli esakaza Mhlawumbe uClarissa uyadlula uyothatha into ethile ame eceleni balingana emile uClarissa ehleli phansi uvi uClarissa emile emile nje emile egqoke nehill
1: efake nehill
0: emile balingana uClarissa uvi ehleli
1: hey
0: qhubeka vi yathina ama VN
1: isimpi simo owathi cha impela la ngiyabona ukuthi ngikhala ngaphansi ngiyahluleka kodwa wathi notch akoda uClarissa wazama shem washo khona hayi awusephelele la
0: uphelele uqedile
1: awuqephezana hayi ngeke asibani nalaba bamele bathathu mphesizo bathine abantu eningizimu Afrika
2: hey sanibonani basaka tama ukuzina hayi siyaphila mina simo lengasitho lengasibona ukuthi hayi bobu manje kuyabhetha ngo 2020 ngesikhathi se-COVID hey kulahlekela ngomsebenzi kanti sewucalile kwakha engahlala ngabalisa ngihlala ngedwa ngibathe ngiyazama ngiya-apply kuba khona kodwa abanye abantu abadiscourage akeceni bathi u-apply kanjani apply lo msebenzi ngoba level valiwe enye nhlanhla ngalenye ilanga ngathi ngiya-apply bangiphendule and ngiyathi kahle naleso sikhathi leso bekungu 11 minutes past 11 kungolosihlanu nga-apply uvalwa leyo post leyo beyivalwa Oh, half past 12 ngalolo lohlani bangifonela bangithi this Monday uinterview. Hawu ungafika kuinterview sakhuluma savisisana bangicasha. Eh, kodwa nje kuhlala kungasebenzi nokulahlekelwa umsebenzi into lebhlungu basakathi bami umfanakaza neChallenge tomorrow Friday.
3: Asitheku cause breakfast. Vino Mroza. Yabona mina nje ngikhula nje. Ngangithandi kube umsakazi. Kangilalela kakhulu uMalindi kaNtuli esakaza sikhulekile ekhaya noma eselingisa emidlalweni yomoya ngizibona nje ukuthi nguyena ngithenga ngakhula ngaqala uku-apply ngithi kwakusabhalwa phela ama applications nga-apply ngaze ngayofundela ubuthishela ngoba ngifuna ukuba umsakazi kodwa ke kwangenzeka angaze ngithole ithuba lokwengena kibe umsakazi kodwa mhla ubhodloza sihlangana ebhulwa ngenze inkondlo eyayithi ukhozo lumaphiko nethi mathathu lamadoda kwathi emveni kwalokho wangibiza wathi angizoqopha lezo inkondlo zeyasakazwa ethi ukhozo lumaphiko yaphuma emsakazweni ngomhla ka 1 June 1993 Ilapho ngathi khona noma ngingasabanga umsakazi kodwa ngoba sengingenile studio ngazizwa umsakazweni kuphelelisiwe ngabonga umakhoso kaMgalaza kaSwayimani
4: Mroza novenya bengilele ukhozini mina into engangayizama kwakune competition ukhozini ngazama nga SMS lutho ngazama nga SMS lutho ngaqhubeka awungahlabana bangifonela ukhozini ngawini izizumbulo semali isizumbulo isifundo njengasifundayo ukuthi ungalilahla ithemba ukuthi awuphumelelanga namhlanje akusho ukuthi kusasa uzophuma liqhubeka uzame uze uyithole leyo nto oyifunayo into mzodwa wahlatshwa yedumbe mangosuku
1: yamnandi into
0: hey
1: kwamnandi kumanda apha kum
0: uyazi ngavele ngeza kuba khona into isitsha uyabona yangihlaba umqhwele into ekhulunywa umlaleli
1: bazoshotha ukuthi thaci ne
0: mfethu ngathanda ngafisa uba umsakazi kanti uNkulunkulu uthi cha mina yebo nakho la ngikubeke khona kodwa ngicela ukukuzwisa ungakahambi emhlabeni into oyifisayo ngoba uyakwazi ukusizwisa izinto esizifisayo uyabo athi ngoba wawuyithandile leyo nto kodwa mina vele uhambo lwakho bengilibeke kanje kodwa awukuzwe amanandi ento
1: ey
0: kwesikhathi bese thi hayi uthi ngokugcine lapho
1: Hey madodhe.
0: Siyabonga mfethu.
1: Nangomunye wavele wayiwinela izizumbulo. Kuwo lo msakazi.
0: Kuwo lo msakazi. Esezame wazama wazama.
1: Uthi ngempela ngempela noma ubona izimo ukuthi azizi ngalendlela lento leyo uyayifuna ngenhliziyo yakho yonke kodwa usabathe ukhala ngaphansi. akusho ukuthi ke phosa ithawula ngoba mangabe ngempela lento uyithanda ngeke ngempela kube khona izithiyo endleleni yakhe yokuvimba mina ngufakazi
0: ufakazi mfethu oqanda ikhanda
1: ngufakazi oqanda ikhanda
0: sonke
1: sonke ngoba ngisisho nje sithi musu kuphosa ithawula musu kudikibala
0: hey
1: yazi hey yazi madodhe hey Lungileke besisho njalo namhlanje ukuthi ke kukhuthazeka nawe la ukhona ukuthi noma ngabe uyabona ukuthi lento yakho kwathi uyifisa sekuphela iminyaka usuze mhlambe wadikibala ungadikibala mntaka baba ngiya ngithi ngesilungu mangabe une passion yento awuyidingi motivation
0: yeah awashamfana iphi imali ngibele nginikele
1: letha bro
0: ngoba ngiyakubona
1: siyayivala le 10 minutes esele manje ngaphambi kusihambe sekhaya hey madod ngishilo ngalelo le wena lesi sihloko singithinte manonini ngiyazi ukuthi ke Lady D uzobuya naye iphethe ezinye eyishisa phe kujabule ujule kukhozi FM
5: ulalele uDudu Khoza
6: sithi la u 57% wamacala okudunwa kwezimoto ezweni cabanga kube u 54% wamacala okuthunjwa kwabantu
5: jabule ujule
7: no Lady D mhlambe ngizoyifaka nje kakhulu uma sikhuluma ngo carjacking uma emgwaqeni uhamba amathuba abantu abanzi ubugebengu bo carjacking moto ahlale phezulu bazo hijack imoto yakho Lady D wena mhlawumbe usemgwaqeni N3 noma N2 uhamba neingane usufika la isimo sokuthi hayi ingane ifuna ukuchitha amanzi ebese uyama umbuzo uthi ke uma kwenzeka leso simo ke ngenze njani mina nami emotweni kufanele uphume emotweni ukhiye imoto ingane ichitha amanzi uthi kulule inyawo ibanganyana ukuthi ubuyiboka ingane mhlawumbe kanje uthi plus to 10 meters yini zathu lokho Lady D wenzela ukuthi ngoba la umi khona awukwazanga ukubona ukuphepha uthi ingana
5: jabulu jule no Lady D kusukela ngo 9 kuya ku 12 emini
8: sekunjalo emgo uvino mroza sebekhona ukhozi breakfast lohamba phambili

0: Sanibona mntana bami. Uyaphila Musa nawe somisa?
1: Siyabona mamthembi.
2: Siyaphila mamthembi.
0: Ah, ngaze ngajabula. Nyazi ke indebe namhlanje ihamba kanje. Ngobunye ubusuku ngesikhathi usani imvu wayisendleleni ekhaya. Hawu, wabona inkawu ikhathele iqhaqhazela emakhazeni. Usani wayeyimvu ecebile enamaplaza ambalwa. Wonke umuntu bamngani bami ehlathini wayazi ngamacebo akhe. Abanye futhi babenomona. Umusani eyibuza inkawu yathi, igama lami ngingumonti, ngihlela kulo leli hlathi. Isigodi sezihlahla zangakithi sashiswa umlilo. Mina kodwa ke ngakwazi ukubaleka ngize ngalana. Ngingabonga nje uma ungangikhoselisa namhlanje ebusuku, ngizovuka ekuseni ngihambe. Hey, kwakusho yena umonti bakithi. Hayi, khululeka, ungahlala nami la eplazini. Kwasho usani. Usani wathatha umonti wamuphukudla. Umonti wadla, wajabula, waseyakolala. Uthini Musa?
1: Usani unenhliziyo enhle.
0: Yazi ke uma usani evuka ekuseni ke Musa wamangala uma nje bona yonke imisebenzi yasekhaya isiyenziwe. Utshani busikiwe, ukhula lususiwe, nethelo futhi nazo zayitheleliwe. Ubona ukuthi ha umonti wayenze wonke lo msebenzi. Sobona sani. Ngiyabonga ukuthi ungivumele ngilale eplazini lakho. Sengiyahamba manje. Hayi cha, mana. Kwase kuphendulisana. Uzoyapi? Unabo bangane noma izihlobo kule ndawo oya kuyona? Kuzothatha isikhathi ukuthi izihlahla ezishile ziphinde futhi ikhule. Cha, angazi muntu la. Kodwa ke khululeka, ngizowuthola umsebenzi bese ngithola indawo yokuhlala. Kwase kuphendula yena umonti. Oh, hayi ke. Uma kunjalo ke yindaba ungasebenzi nami. Ngiyamdinga umuntu ozongisiza emaplazini, ungahlala nje khona. Kwasho sani, awubangani bami umonti naningamubona wayengebe jabule. Wavele wavumela phezulu. Ngalolo suku umonti waqala manje wasebenza eplazini likasani. Ngenye intambama umonti ebuya eplazini wezwa nje kukhona umemezayo. Ha, kwakungu-Ray uBhejane. We monti, kade sakugcina. Oh hayi, kwenze ukuthi umsebenzi eplazini ungicina ngematasataswa. Kwasho umonti, awu bakithi, usebenza kanzima, kodwa uyabona ukuthi usana kakwethembi. Kwasho uRay, hawu, usho ngani? Wakubuza umonti, awubheke nje, umsebenzi seplazini kuphela kunikeza wona, akavumele usebenze ngemali. Kwase kuphendula uRay, awu yebo, ave kuthatha kancane. Kwase kusho ihashi phela uHarry, wenzani manje? Sihlele nje ukuhlangana sihlebe, yindaba ungahambi nathi. Kwase kusho yena futhi uRay bangani bami.
2: Hawu, abangani abangalungile laba mamthembi.
0: Ake size ke somise endabeni ukuthi thini. Nangempela ke umonti wavele wangabaza, kodwa futhi wagcina evumile. Uhlele eplazini likasana ngithi? Kwabuza uCrock ingwenya. Umonti wavuma ngekhanda futhi naye. Ngivumele ngikhululeke ngeqiniso, ngifuna ukukhuluma nje mina. Asimthandi thina usana. Uyayitshela futhi ubukela wonke umuntu phansi, usidelele kaningi kabi. Kwase kusho yena kuCrowley. Ah, sifuna ukumfundisa isifundo, kodwa ke futhi sidinga usizo lwakho. Sinexebo. Uma liphumelela nje usani uzovela ejele, thina nje hawu sidla yonke ingcebo yakhe. Kwase kusho ke futhi uHarry. Ayi, nginganisiza ke njengoba nisho. Sengiyabona ukuthi ngisebenzisa ngenxa nje yenhliziyo yami elungile. Yini mina okumele ngiyenze? Kwase kubuza umonti. Oh hayi ke, kuhleke ukuza ukuthi usohlangothini lwethu. Hey bangani bami, kwase kuphendula uRay. UCrock wanika umonti iphakethe wase ethi, uyabona ke okumele ukwenze nje la, ukushiya leli phakethe eplazini likaSani. Konke okunye kuzobe sekwenziwa yithini? Wenze isiqiniseko sokuthi uSani akakuboni. Awu, ntambama, umonti washiya iphakethe esihlahleni eplazini, wasetshela uRay nabanye ke ngalokho. Ngakusasa emini bangani bami, uSani wamangala kabi uma nje ebona amaphoyisa eplazini lakhe. Sizokuthiwa untshontshe ubucwebe benkosi uLiyo. Kumele sibheke ukuthi ayifihliwe yini leplazini lakho. Kwasho umseshi uFred Mpungushe. Amaphumisa nawe Musa abthola ubucwebe. UFred wafaka usano zankosi. Hawu bangani bami bamisa station samaphoyisa. Wonke umuntu ehlathini wayithuke kabi. Wonke nje umuntu ngaphadle kuka Ray, uHarry noCroke ababejabule eksitheke nje bakithi. Ngalobo busuku ke bobathathu bavele baye eplazini ukuze phela bizoba nomcimbi nomonti. Yabona ke monti wenza umsebenzi enxumekayo. Umkomelo wakho nje ukuthi nje sizokuphindawo enkulu kunazo zonke eplazini. Kwashi Croke bangani bami wasevula isikhwama. Onibheke nje bonke ubucwebe kulesi sikhwama simtshentshe emaplazini ehlukene ehlathini. Niyabona ke manje awu sizohlukaniselana. Kwashi kuHarry kusasa ke sizohlukaniselana izinto zikasani. Kusenjalo bangani bami kwavele kwavuleka isicapha. URay, uHarry noCroke bamangala ukubona umseshi uFred ehamba noSani. Yini? Nathuka nje manje. Kwabuza umuntu emamatheka. Ngesikhathi nginingitshela nje ukuthi nifuna ukugila uSani, ngaqhamuka mina necebo lokuthi nibanjwe oqotsheni umseshi uFred noSani baziyonke into. Kwachaza umonti. Kodwa wena wathusa uyaqhaphaza nje. Kwasho uRay bangani bami. Hayi, mina bengiqamba amanga. USani ube ngomngani kumina. Wangisiza futhi ngingenalutho, ngingazimuntu. Angisoze nje ngapholisa ethembiso sobungani. Kwasho umonti bangani bami. Umseshi uFred wavele wayibophi igebengu. USani wavele wagona umonti wathi. Ah, ngiyabonga ngempela. Ungumngani weqiniso. Hey bangani bami, uFred wathola ithuba elihle, wakhuluma nabangani, wathi ke,
3: "Sanibonani bangani bami. Imina umseshi uFred. Ngibophe isigebenge esikhulu sani, abentshontsha ubucwebe. Bangani bami abancane, masiqaphele ukuba singayenzi into embi komunye umngani wethu." Singalinga sintshontshe ngoba amaphoyisa ayazibopha isigebengu. Mngani wami, uma kukhona into oyithandayo ube uyicela kahle ngesihle, ungayithathi ngaphandle kwemvumo yalowo muntu. Ngiyanithanda bangani bami abancane, nisale kahle. Imini iphoyisa uFred, umseshi omkhulu.
0: Ngiyethemba bangani ukuthi nithokozelile indaba yethu namhlanje, kodwa futhi ake siphinde sisukumene sidance.

Ngiyabonga bangani bami. Manje sekuyisikhathi sombuzo. Kungubani uSani? Umuntu wengumngani weqiniso kuSani. Kuchazani lokho? Obani abakade bengabangani ababi? Kubalulekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bam, celani emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani nizokhula niqeqeshekile ngaso sonke isikhathi. Kuze kube ngokuzayo nisale kahle.

0: yabona ke sobe sesithukuza ama voice note eni ukuthi nitheni kanti ningakhohlwa ke nakuyona ukuthi nitheni nge tea time yethu ningakhohlwa ke siyaqhubana nezinhlelo zethu soze siyoba no Dr. Nonkululeko Madondo umbhali isikhulumi esikhuthaza kakhulu siphinde sigqugquzela abantu uyi motivational speaker soba naye ke la ukhuluma indaba uthi ungazenyezi ngomzimba wakho ukuthi unjani uzosinika nje therapy nento ezosigqugquzela ukuthi abantu bangaze bayokwenza into eziningi yemzimba yabo asithole ukuthi nitheni ma voice notes
1: ngalelo producer nomama uDuduKhoza no usisi loka isingane kuba kumthandazi nje kumfundisi othandazayo hayi kodwa kulabo bafundisi beyicathule icijini Steve Nombuyazi wenkombo sephezulu kwaDungu
2: Hashtag titam no mama uladidi ubaba emlethe mntoba emveka engazulani no mama kusame yabona nje into engicabanga ukuthi mhlawumbe ingamsiza akazama ukwenzela usiko abantu besintu athole nje ukuthi yini ngempela efuneka lenganeni mhlawumbe usiko nje oludingakalayo nomkhuleko nkosi yami yabona nje akhuleke umama womntwana abeze nabazalwane bakhuleke uma kuthi uyasonta lasisontweni nje ake enze isiguqo nje akhuleke nje
3: Hashtag tea time not already sanibona mamkhosa nokho liyashisa leti linzima futhi mamkhosa ukuthi akashongo ukuthi mhlawumbe uyazidla nidakamizwa noma akazidli Ngoba iningi labantwana benza kanje nabantwana basuke bengene kohunga nedakamizwe ezinye kuze aye e-rehab. Kodwa ngoba usekuzame konke, kushuthi nje akayimthandazweni manje, amhlale phansi nje, angalilahle ithemba lokuhlala phansi na umntwana embonisa. Athule nabadala, mhlampe obaba, bathile bahlale bezama ukumbonisa umntwana. Ngiyabonga uma uzonimemela ngisedona eBrooklyn Mjika.
4: Hashtag tea time already D. Mamkhosa mina nginombuzo ukuthi lo mntwana khona nakubhemayo kule zinto lezi eyidraga nayo ama-drugs lawa sabakhona mamkhosa. Because ibona abantu engibaziyo mina nje la ngihlala khona ibona abahluphayo abanokushawa umphakathi sebentshontshile yabo sebenza into enjalo. Kodwa uma kuwukuthi mamkhosa akabhemi ayomama akazama ukuyisukumela indaba yakhe azama ukuyisukumela enze okuthile but uma kuwukuthi uyabhema akenze iplan. Amlande azama indlela ukuthi ufuna abantu bamthathi nje by force azama ukumiyela e-rehab athole usizo usisemncane ngoba mamkhosi umphume wakamasikane lo
0: Yabonga ngiyabonga kunina nonke kanti njengamanje ningakhohlwa sinawo umdlalo womoya esiqebisetsa namhlanje
5: iPlus
6: siyase kukhosi FM
5: yena ku 92.0 noma ku SABC Plus app ulalele ukhosi FM luhamba phambili
7: Indeed.
8: Seswami sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke.
9: Ah, anisamazi manje ngoba nakho ukhonthabani.
8: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
10: Uthisho umngomeni lo uthisho sanda kufika la esikoleni.
11: Toli.
5: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede. Sawuthulelwa emoyeni uKhosi FM. Isiqephu samashumi amabili nambili.
12: Aha. Zonakele. Kanti wena uthisha nhloko lokukhulunywa ngaye.
13: Hawu hawu hawu yebo yini impela.
12: Hey madoda.
13: Hey, hlala phansi eduze kwalo mfana ongezwa.
12: Hayi. Ngiyabonga ngiyabonga.
13: Hawu. Uhamba nohlahla pho. Ngabe indodana yakho?
12: Uyona. Awungitshele. Ulikhunjuzwa yini leli gama ngoba phela sasidlalisana ngalawo magama sabafanyana safunda. Ulithathaphi?
13: Hawu amagama abantu nje kangisondelene nabo.
12: Yes.
13: Angiwakhohlwa kalona.
12: Oh.
13: Uxolo kancane nje mfowethu. Wena amandla awungitshele ngoba ngithe nje ubuya nomzali uphi umzali wakho?
12: We ngeshwa kaphumelelanga se.
13: Hawu. Okay, ake ngibuyele kuwena ke enhlanhla. Yini ngempela ebangela ukuthi utholakale e-toilet labe kugcwele khona abafana ababhemisanga?
14: Into eyenzeka se ukuthi uMandla lo wayehlupha
12: ukuthi. Hayi, inkosi uqamba amanga wena lana. Yini manje?
13: Yima, ngikubuzanga wena.
14: Mina ke ngathola ngosenza ukuthi lo kade ehlupha ukhethiwe efuna ukuthi ayolala kubo. Ekhuluma yonke nje umsangano. Ukumbona kwami ke se wayeyongena lapha ema-toilet. Uthe uma engena nami ngamlandela ke ngafika lapha yakubhenya ngenkathi ngithi ngiyaphuma ke se kanti nawe usuyangena ngakhaxela kanjalo
13: eqinisweni nje ngakubona ungena lapha e-toilet ey ngase ngitshela ukuthi ke hayi nawe uzowenza wena lo mkhulu
14: hayi angilokuthi akunjalo se
13: Awungitshele, wawumhluphe kanjani ukhethwe yona amandla?
6: Angani ngiyasho nje ukuthi unamanga lona. Hawu, na ngizonele bu.
13: Biza bangale lo gama wena.
6: Shuthi shwele kuleyo ndawo bengithi igama lakho se.
13: Ngilingana nawe mina.
6: Angeke. No, no, no, no. Uhlaza lo mfana. Hawu, singangifaya ibhotani lezulu ngipheke manje ngihlaza phela. Mfana wami, lalela. Ngizokushaya phela mina.
13: Uy, my baba.
6: Ngizokushaya mfana wami. Habe.
13: Miyelo. Hayi bu. Ngizoyiqeda le ngqondo yakhe.
6: Ha.
13: Lalela wena amandla. Ngiyakuxosha kulesi sikole uyangizwa?
6: Hayi hayi.
13: Kuze ukuthi ubuya nozalo.
6: Hayi. Sifuza
13: azochaza ukuthi sifundisa kanjani ingane ekuhlaza kanje.
6: Ngiyacela bengingcokolela mina ngiyaxolisa ungangixoshi bani.
13: Oh, senguthisha manje.
6: Awu yebo phela ukuthi shuzonele nje.
13: Hamba lamandla.
6: Hayi phela sengeke ngikwazi ukuncengana nawe mina. Ngeke ngikuncengeke nje mina.
13: Ho. Kulungile. Buyele eklasini Nhlanhla. Sengiyabona ukwenzakala la.
14: Thank you sir.

0: Yo, ay, gosh, sobe kanselo tsabana ukuthi kufanele ngixolise ngempela ngoba ingayidalela inkingi.
1: Hey, sana sami uyisize kakhulu. Enginamvela ngajabula kabi nje samuze sethi, ay, uyaxolela.
0: Hey, bo, baby, kusho ukuthi nami ngizoshana leli sonto.
1: Yo, sobe ngizokhuluma kanjena.
0: Hey,
1: yazi sana sami. Ngona. Nami ngizofanele manje ngiqale umsebenzi wami ukuthi ngimseshe uma ngodaba lukaThabane.
0: Ubungakaqali kanti.
1: Lutho sino sami. Lapho uThabane sengitshelile ukuthi usase amaphetholeni njengamanje.
0: Uzama ukwenza njalo phela senzo. Sengijahe kabi nje ukuthi uThabane abuye nje. Khona zoboshwa lezi gebengu lezi. Nathi asisaphephile phela manje.
1: Hey, iqiniso lelo sino sami. Ah, kodwa phela lalela la. Ngizokuzana nampela ngizona.
0: Ngiyakukahle sokunabantu.
2: Ningenzelani silima nina nobabili?
1: Hayi bo, cha.
0: Hayi bo.
1: Sandile, kwenze njani manje mfethu?
0: Eh, lalela la. Lalela la. Ngusithabile mina, ngiyena uThabisile. UThabisile udade wethu.
2: Usaqhubeka nalento yakho. Nangesikhathi ulele nami lapha izolo, ungitshele lo dodi lo.
0: Hayi bo, hayi bo.
2: Ulala nami bese ulala nomunye umuntu. Wena senzo. Wena senzo uzenza umngane nami kanti uyazi ukuthi ufuna ungishange ngesitini emva kwendlela.
0: Hayi bo, lalela la, lalela la, lalela ngithandani nawe mina. Ngithandana futhi nje wena usoze nje ngathi ngithanda ngikhoqobo njengawe mina, umntwana kangaka. Engithandane mina lo
2: muntu. Yabona senzo wena.
1: Yabona ngikhomba kanje manje.
2: Ufundisa abantu wena. Bamba la.
0: Hayi bo,
1: sandile. Ngishayelani wena. Bamba la nawe.
2: Wenzani wena? Musungijoyela
0: kabi. Yini inkinga yakho wena?
3: Sawubona dadewethu.
4: Hey Thabani, how are you?
3: Ngiyaphila.
4: Yeah.
3: Angathi uma kwakutshela ukuthi babakho ngowakalinda.
4: Yeah. Yeah, that's what she told me as I told you ukuthi it's just a simple surname, you know.
3: Kodwa ngisho ngikhole uma ngitshela ukuthi ungudadewethu wena.
4: Yeah, ngiyakukula. That's why ngibe nama feelings angajwayelekile ngesikhathi ngiqala ukukubona.
3: Eh, that's so sure mina. Kodwa ke ngiyajabula ukuthi ngiyasaba ibikho phela ama complications but kwami nawe kaneno market.
4: Yeah, that's true man. Ngicela umfonele ke uketiwe uma zise ngalokho.
3: Okay, hayi ngizofonela uSenzo kodwa manje ngimcela ukuthi hayi kuyena mase feduze wakhe ke mase yangibaza.
4: Okay.

0: ngathi abantu usenzo nosandile la kaDebelo. Ukubungabona nje kuse waphuma ishingane zesikole bebabuka labelo.
1: Khombo bani usandile?
0: Uthisha umngomeni.
1: Hayi, bungangitshela ukuthi ubesitshe ukuthi uthapsile nosenzo lo.
0: Eh, kunjalo nje.
1: Awuyini kantakaze nozininga amawele?
0: Cha kazi. Ey. Yabona nje kusofanele ngimthathe uthapsile siye naye nje kulomhoqo bala wakhe kababa nje. Uzozobona phela ukuthi mina ngisona isithandwa sakhe, ngijoyela kabi nje singime emqaleni futhi lento manje.
1: Hayi bu.
0: Awumeke ugcine efikile uShantel nesithombe sababa wakhe.
1: Hayi, khulela ngizokutshela manje ngalo lo daba lo uma sisiqedile nje ukukhuluma. Kodwa kwa manje ngisacela bakhe ukungela ukhethiwe bakhe. Mase ufike uzowakho ufike ungibhazi. Ngifuna ukukhuluma naye nje ngalo lo daba.
0: Indaba.
1: Ubuwazi ukuthi ubabuke wabothisha.
0: Uma wake washo. Wait. Iqonde ukuthinta abantu.
1: Yesa. Ushanzela ungudadewethu.
0: No, no, no, no. Thabani ungangitshela ukuthi ubaba phela lo sesithombeni leso.
1: Uyena impela, ngixoxe.
0: Hey bo, angayenza kanjani ngempela ubaba leyo nto? Kodwa nkosami, uphi yena uShantel? Ngicela ukukhuluma naye bandla kume seduze ngiyacela buti.
2: Sawubona.
0: So, ngiyaxolisa Shantel.
2: No man, it's okay.
0: Bengitshela ukuthi mina uzohlukanisa uThabani benokhethiwe.
2: No man, relax. Ungakhathazeki, akunankinga.
0: Mina ngusithabela igama. Ngiwudade wabaThabani.
2: No man, ngiyajabula ukukwazi sithabile.

0: uzongishaya le nyono senzo. Eh, nanga iqhamuka lo. Uya futhi manje wena.
1: Sandile bethu ngingi.
0: Ufunani la Sandile?
1: Ngizoxolisa bethu.
0: Uzoxolisa uxolisana. Xolisa ukuthi uthandana nentombi yami noma uzoxolisela ukuthi usubanjiwe.
1: Sandile bethu, akusiyona intombi yakho leyana. Kanti futhi ngizoxolisela ukuthi ngigcine sengibekisana.
0: Eh, lalela, ngicela uhlukane lapho.
1: Lalela mfethu, ima wo. Bethu, ngicela ungilalela. Bazoza kuwena bobabini. Kodwa uma wena usubona ngathi sekuphuthuma kakhulu. Ungahambe lapha kuthisha enhloko mfethu ngicela ukuthi abheke emabhukwini akhe esikole ukuthi akekho nomfundo ufunda grade 12 ukuthiwa usithabile lini.
0: Ngichitha isikhathi sami mina ngiye kule anyone uMadlane emusu kuzongisanganela la wena
1: Sandile mfethu.
0: Eh ngiyazi ukuthi lento ngitshelayo nayikho yonke lento ngitshelayo
1: mfethu ngicela ungilalele mina. Ubone ukuthi angeke noma ngalo umusu uthole iqiniso liqhamuka kuthisha enhloko wesikole.
0: Ngizoya kuMadlane. Qhubekani nothapsile ningenze isilini. Nilale nenze yonke lento endlelo nihlezi
1: manje. Baba baba, siyabhedaka ke manje. Ungalinge nje mfethu ukukhuluma umsanga lo.
0: Uyivele nalaye.
1: Uthabile mina ngimthandele mfethu singale naye. Angifani nawe mina.
2: Wethapsile. Uyazi ukuthi usenzo noSandile bebexabana?
3: Hayi bo sitha. Ungathi bo sitha. Usinde ngikade ngizobeka uyibona.
2: Yebo ke.
3: Uyazi sangizwile futhi ukuthi kusele video trendayo umfundo olwe notisha. Bekwenze njani?
2: Bekubangwa wena. Wena Ntombo. Angithi phela lento yakho le. Ayazi ukuthi wena khona ofana naye. Wazi ukuthi wena wedwa.
3: Ngine nje kodwa uSandile ukuthi kukhona udadewethu ongusabile
2: yini? Ushilo. Ubeyitshela ukuthi mina ngiwena. Washo ukuthi njengoba kade ngilele naye izolo, uphume la futhi ubuyele khona akuhambe ulala naye ke. Ngiyathemba ukuthi uyayivikela.
0: Madlala. Eh. Oh, uyazi lana. Eh, kukhona into encane phela engicela ukuthi ungisize ngayo.
4: Eh, omngomeni madoda. Seba join umdlalo amanqendini. Yini kwenzakaleni kuwena?
0: Ngoba
4: ngisho ngoba ngiyabona phela ihlolo lakho livuvukela. Ngathi ubudlala iboxing nje.
0: Akukukhulutho okwenzakaleni.
4: Eh, musungenza islima wena. Kuyabonakala phela ukuthi khona ukushayile wena.
0: Hayi, hayi bo. Ongishayile yini yenza ukuthi ucabange ukuthi khona ongishayile? Noma ngisha umuntu ngoba phela mina ngisha uyisicapha ngingalindele.
4: Umbuka mina emngomeni ekubhala uPopayi la isiphongeni sami. Isicapha bese ngayeka yonke indawo sivele siqonda ngqo ehlweni.
0: Uzongisiza kodwa noma cha.
4: Kungabe ukuthi nje ngoba ngizwa ngandlebenye kuthiwa khona umfundo kade elwa nothisha kushiwa wena la. Ngiyakuthathela ngiyathele uqoshwe la uma ngingathola into kanjalo.
0: Ngicela ukhohlwe yile ntshumayelo obhizi ungibelesele ngayo engingayidingi njengamanje. Mina ngibuza ukuthi uzokwazi ukungisiza yebo noma cha.
4: Hayi. Sicela ivuthiwe inkosi impela. Yini ofuna ngisize ngayo?
0: Ngicela ungibhekele laphana ebhukwini laka grade 12 ukuthi. Ikhona yini intombazane yakwaLinda ukuthiwa uSithabile kulesi sikole?
4: Hayibo. He, musungihlekisa wena. Usho ukuthi awusazi isicenge saka grade 12. Lo ngomunye wabafundi engibakhonze kakhulu kabi kulesi sikole.
0: Eh, musu kuzodlala ngami la kodwa.
4: Hayi cha, kuyacaca ukuthi sicabhayi. Asikushaya ngihlo kuphela impela. Njengoba ade ngisho nje. Engathi kushaye nekhanda kwathinteka nobuchopho.
0: Oh, yeah, ngithi uyabona.
4: Ngaze ngidlale ngawe ngalokho ngoba kwenze njani? Wena selokhu wafika nje kulonyaka uke wezwa kuthiwa nje mina ngiye ngibe nesikhathi sokuncokola engabe kuyasetshenzwa. USithabile nesiqenge siwudade wabo oyiwele naye wenza ugrade 11.
0: Oh, sengixoxisene ngoba nivele nifuna ukungishaya ngemfiphindiwe. Nikhohliweke. Ngeke ningikhohlise ngalokho.
4: Ya ume kancane wemfiphindiwe. Yini wena ufuna ukwazi uSithabile linde kubeni zini ingangaka ingane esikhona la esikoleni?
0: Ngikhuluma ngalomqondo wena noSenzo eningizela ngawo. Ucabanga ukuthi angiboni ukuthi senixoxisene vele eceleni ukuze ningiphendule inkukhu. Ningikhohlise ngalokho.
4: Usugula ngekhanda yini wengomene?
0: Angiguli ngekhanda. Ngiyabona ukuthi nina nifuna ngikhole ukuthi uSenzo akathandani nentombi yami uThapsini. Ukhohliweke. Ngeke nje ngize ngiyikhole leyo nto mina. Ngizibonele ngawami amehlo lawo.
4: Hayibo, angizwanga. Wena uthandana noThapsile Linda?

0: Kulekwa kaMadondo sizwe ukuthi namhlanje usiphatheleni ohlelweni lethu asikubingelele sawubona
1: ngiyabingelela sisidudu
0: unjani yaphila
1: ngiyaphila
0: ah siyabonga yabonake uyisikhulumi esikhuthaza siphinde futhi esigqugquzele abantu uyimotivational speaker singasho njalo kanye nomgqugquzelo ukuthi abantu bazamukele futhi bazithande izimo zemizimba yabo body positivity kanti ke aphinde abe mental wellness consultant khona futhi le ndaba evela nje ugqoke kahle usigqokene ingubo yakhe uthi ke abesifazana abanemizimba emikhulu plus size women abazithande bazethembe futhi bangazenyezi ngesimo semizimba yabo aphinde futhi abe ingxenye ye angiyukuswela therapy foundation hayi akusixoxele sondela ke la
1: okay
0: sikuze kahle
1: okay
0: yeah
1: yeah ngikambingelela sisidudu nomlaleli ekhaya njengoba sichazile sisidudu nguNonkululeko Madondo well known as Dr. Angikweswela from Emnambithi founder of Angikweswela Therapy Foundation a published author of two books titled The King in You and Iqhikiza the Goddess
0: yo ngiqedele ngithi ke futhi lana ehe wena ubalwa phakathi kwabesifazana abawu 100 aba influential ne eSouth Africa ngekuthiwa ke la iningizimu Africa kulo nyaka ka 2026 wow drumroll yasigena kuleke emphakathini kusenenkolelo ukuthi ubuhle bomuntu wesifazane bulinganiswa ngobukhulu noma ubuncane bomzimba wakhe lokhu kwithinta kanjani indlela abesifazane abazibona ngayo futhi ke singaqeda kanjani lo mbono
1: okay sisidudu nje okokuqala ngaze ngazibiza igama elinye engizange salibala mangisenze intro
0: okay
1: ukuthi I am a true symbol of African beauty
0: ehe
1: ngako lokho ukuthi ubuhle abubheki ukuthi ungakanani ngomzimba so ingako uma umuntu esifazane kufanele ukukholele kuwena akudingi ukuthi ke ube nomzimba ongakanani so ubuhle bomuntu esifazane ukuzamukela yena uqobo lakhe
0: oyibeka ngayo sithi ke la uma khulunywa sithi abantu siyababhekisisa ungazethembi kwesinye isikhathi kungenxa yesimo somzimba okungaba nomthelela ongemuhle empilweni yengqondo yomuntu ebudlelwaneni bakhe kana sokusiphatheni kwakhe uthini ngalokho
1: mina sisidudu ngisinto yokuqala uma umuntu ufaneke uzamukele wena njengoba ngisho ngithi ngizibiza nge true symbol of African beauty ingako lokho ukuthi I want to lead by example angiswele umuntu ojwayele ukushumayela engenzi so njengoba ngingaka ngifuna abantu lento engiyishoyo ngiyiphile babe nomuntu abazobukela kuyena ukuthi lento ikhona njengoba ngingaka angikaze ngabamncane ngomzimba lo nje ngazalo so ke ngifaneke ngizithande ngizamukele ngingaka so ngikhule vele ngibizwa ngamagama ukuthi uma umkhulu usho zonke lezi shoyo kepha manje ke kungijabulisa mangithola ama comment la mangiqhamuka khona athi umuntu omunye athi yazi angikaze ngithanda umuntu omkhulu ngomzimba kodwa ngokubona wena ngiyaqala ukuthanda umuntu kanti bakhona abantu abakhulu abahle abanje ngawe so leyo ma comment lawa yaphilisa kodwa asuka ekutheni uthola incindezi mawukhula oyingane ukuthi wena nje ube umkhulu awanele enahamba indawende ngoba even ekhaya uza banaki uhlukumezeke even ekhaya uthi kuyahanjwa ngemoto uthi hayi wena uzogcwalisa imoto wena umkhulu wena so izinto abangayinaki akha ukuthi zihamba indawo endengakanani umntwana mayisakhula so uma sokwazi ukukhulisa ukuthatha inqomo zakho ubone ukuthi yazi laphana ake ngenza umehluko fo abantu abasemva kwami ingakho ke mina ngathi cha angezukwehla yebo ngizozinakekela ukuthi ngokwempilo ngoba fanele sibe healthy kodwa nje ukuba mkhulu akusho akukhombisa ukuthi ukhubazekile uphelele umuntu zamukele wena ene uwenza abantu bakuthanda ukuba mkhulu
0: ngiyakuzwa njengomgqugquzeli uzamukela nozithanda iziphi inyathelo umuntu angazithatha umuntu wesifazana obhekene nengcindezi qala nje yabona ngimzwile impela ngiyasuka ke manje sengiyaphuma ke la enze njani
1: yiloko ke impela nje bengithi I lead by example ukuthi ngikhonela lokho akazila ngikuyimina
0: waqala kanjani wena
1: mina ngaqala ngawe
0: waqala wahlushwa wakhala noma waqala wayitshela nje noma unothisha wayigqugquzela waqala kanjani
1: okay mina akekho umuntu engingathi ngempela ngaqala owe ngisupport ngale ndlela kepha ngangikuthanda ukumodela ngikhule ngikuthanda ukumodela ngikuthanda ukuba umlingisi ngathi lento ngizoyilwela ukuthi mangikhula ngizoba ngizokwazi ukuthi modela. So ngaqala ngangena ama competition okumodela. Mind you ama competition okumodela akusiwo abantu abancane ngomzimba. Ngangena angisikwazi ukuthi abantu ama umodela abantu abancane. Ngangena khona lapho ngingedwa ngifile fule ncindezo yokuthi ke ufunani lola uthi uyini lola njengoba engaka. Ngifike nakhona ngifike ngiba

uyanga kithi lengo mnumo ngathini uyazi ukuthi nawe vele ngeke wenze lutho hey izalo ithini njengapha bangakithi emkhomazi phela nje abekho abanye abakwazi kuyizala lengoma.

0: Abagobhi bathi thando kanti uyini 1425 isikhathi sakho leshokothi bizomashumi amabili nanhlanu lishayileke ihora lesibili khona la kwidanki 1223 sithashtag mthenga igadi iphakethe lakho. Sikhuluma-ke indaba ethinta-ke iy'pesheli, niyayibheka kodwa noma aniyibheki, zizosiza yini noma zingasiza yini njengoba-ke sibhekene-ke nenkinga-ke enkulu yokunyuka-ke ekopetroli nodizili, amanani ka-oyela kuya lapha, lokho-ko okwenza ukuthi-ke kugcina kunyuka ney'mpahla-ke ezitolo. Ubhasikidi wakho ungakwazi ni ukuthi ugcwalise iy'pesheli nje bese-ke kwehla-ke imali. Siqala-ke ngobani? NguCyril ulaphana-ke e-Honey Juice. Sawubona but Cyril.
1: Sawubona sisi Happiness.
0: Siyaphila.
1: Ngiyaphila njani?
0: Hayi siyaphila.
1: Siyaphila lapho emkhaya.
2: Hayi no, ngiyaphila mhlonishwa.
1: Aphila, aphile nathi. Ngibuye ngize la ezipeshelini. Iy'pesheli ziyasebenza kube kungasebenzi.
0: Ya.
1: Kanjani na? Uthola ukuthi kunespesheli, kunezipesheli zezinto ongazidingi. Uthola ukuthi ekhaya unazo izinto. Lezi ozi-onazi ekhaya yize sespeshalini la esitolo. Ilapho okugcina khona manje ubonze ngomthetho ispeshali asangisebenzeli-ke manje ngoba sengizogcina ngithenga le nto adengayidingi. Ilapho ububi bespeshali obukhona. Bona izinto ispeshali siyasebenza kodwa uma kuzoba yizinto eziyisidingo futhi engizidingayo. Nalokhu-ke kokuthi uma uyothenga mina uma kuzophela inyanga ngiyeyingilezi ivisa. Ngithi evikini, ngithi ekhaya, ngoba ngisuke ngila eGoli ngizokwehla. Ngithi ekhaya, ngicela nibhale phansi izinto engibonayo ukuthi zizongishodela. Niyibhale phansi, ngibalekelani na? Ukuthi ngingathi sengifika esitolo, usuwuthatha into ade engashoyo ukuthi ade ungayibhalanga phansi. Uma sebeqala bedlula ngakiyo, ngithi cha, wazi kahle ukuthi sizothengani. Thatha lokhu esizokuthenga. Okokugcina, omama, ngoba ngizocela ningixole impela kulokho zimithi mhlawumbe wena ukwenza.
0: Yeah.
1: Omama bayahlupha ngoba ufika usebenzini uthi ngiyothenga isitambu ngiyalinganisa.
0: Yeah.
1: Usefika lapha usefuna imakarini.
2: Hayi uSirile ukhulumela ukudla.
0: Cyril, nika umama imali uphume ekukhulumeni.
1: Yamiki imali, yazi kuyeze njani uma ngiyothenga. Kuyeze kwenza ukuthi nibuye ningaxabene ngoba kuyayenza le nto ukuthi ngigcine seningasazwani ekhaya. Uyabona into elula kobaba okumele siyenze, nami sengiyayenza bengingayenzi kodwa singayenza manje. Uyabona leyo ukuthi uma ngabe ngiholile.
0: Ya.
1: Ngithathe ikhadi leli. Ngimnikeze ngithi hamba othenga.
0: Yeah.
1: Uma ngabe esethengile imali yaphela esezofuna imali emva kwalokho uyibonile ukuthi ubone ukuthi kusebenze malini ngoba especially mina uma ngithenga mhlawumbe ngoba abanye umndeni wena mningi angifuni ukunikhosisa lapho mningi impela ngoba eshumini yadlula.
0: Yeah.
2: Hayi baningi.
1: Baningi eshumini bayadlula impela zimizi nawe emkhaya badlula eshumini ngababala 1 by 1 kodwa angifuni ukubabala.
0: Kuyaphakwa.
1: Kuyaphakwa and uma ngithenga angifuni ukuthenga lokhu ama-5 kg nani, ngifuna ukuthenga ama-10 kg. Omunye wazi wangigadi wangigwatela athi kanti ekhaya isitolo ngathi angifuni uma kuyophela inyanga iy'ngane zami
2: seziyaa. Uyasebenza uyinkunzi Cyril.
1: Kahle nje futhi nabo bengakutshela futhi angikhulumi into engiyibona ibhale ephepheni, ngikhuluma into engiyenzayo.
2: Ngiyacabanga nasekhaya uyathetha. Sibonge lapho Cyril, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho mfoka baba ngenxa yesikhathi. Sibonge kakhulu, asiqhubekeke siye lapha kuNompilo Shibe use Alex yena. Sizwe nje nombono womuntu osifazane. Nompilo, hayi kunjani?
3: Siyaphila SK, unjani
2: wena? Ah, usiyaphila ni right up Alex.
3: Yebo siyaphila. Emagundaneni.
2: Hayi, shiya lapho. Sobuye sikhuluma yakho.
0: Hayi siyaphila sithandwa sami.
3: Siyaphila. Siyasiza isihloko senu Nkosi yami sokonga. Sibheke ney'pesiyali. Eyi mina bese ngisiza Nkosi yami. Ngoba futhi-ke ngibheke imindeni eminingi-ke mina.
0: Ya.
3: Ngomuntu wesifazane nje obheke imindeni eminingi. So siyangisiza kakhulu. Selaze bangiqambe igama ngathi bathi ngunomthwalo. Ngoba ngihlale ngithwele cha aninqeni nje ukuhamba impela. Angina nje ukungena iy'tolo ngibheke. Kuyangisiza futhi ngiyonga kakhulu. Especially kulezi nto engibonayo ukuthi hlasimbe angiyiloni engathi aziboni.
0: Ngiye
3: ngithenga kakhulu akho juice kanjena, amathina ngiye ngithenge nje ngibeke, o-aromat ngithenge ngibeke yabona. So kuyangisiza kakhulu nje ukuthi ngoba nale y'ngane ziye siyamoshe kudleni uyazi wena ukuthi ufihlile ngizengifihle ngize ngikhohlwe lefutho okunye yabona ngenxa yokuthi sengithengile ngakuthe aqede ngakubeka ngenxa yokuthi besane bona basebenzise qede baqedela benzeni bashiye kunjalo mina mese ngihambe ngiyolanda lokhu engifihlile ngibanike kona kodwa abiyipeshali impela ziyangisiza kakhulu mina nje
2: manje kahleke Mashibe
3: yonga nasephaketheni
2: uyazithokozisa yini nakho kusukongile igrosa ubonela ukuthi hayi kungisizile ukuthi ngincipise imali kanje lesalayo kodwa phela uyayijabulisa yini nje ujabulisa umzimba
3: hawu noma kanjani
2: phela ngageke
3: eh noma kanjani uyazi nje mina vele inyanga mayiphelile ngiqala ngiyodla ibhega nje
0: hey uyidoto
3: uyidoto
0: yeah
3: ave silthando uhlelo lweni liyasifisa nje ukuthi sikwazi ukonga
0: hayi siyabonga
3: siyabonga
0: nathi okay Usakho nosifiso lapha PMB awangasekho usifiso dokulukile sisazobheka ke nalaka kuma voice note ukuthi ke izinto ke zihamba kanjani sithi nje mthenga igadi phakethe lakho siyabuza ukuthi njengoba sibona isimo ke esitshekile kanje siyasisiza ni ipesheli uyagada ayini uyayibhala nyoni list ke nje yokuthi uyothenga nothenga ubaba uqinisile ukuthi ayiki te ebhlunje ukuthi uhamba nomuntu neplanini ukuthi okay so fika sithenga masi sithenga nebrai pack sithenga nezinkwe imbili usiyafika usefuna amaqanda yabo vele nizoxabana
2: nobuntu ophethe
0: lo muntu ophethe imali hayi nizoxabana mina omama mahambi nobaba umeyothenga ahambi angihambi athi angihambi nawe lethi imali angihambi nawe ngoba kuzoxatshwana umama efaka amaqanda enqoleni baba wehlisa wabeke phansi
2: ofaka
0: awathatha umama ufake enqoleni baba wehlisa
2: Kuncinza amakhwapha mase kukhopha lapho. Hey. Yadlala
0: wena. Nayi ngoba mnandi blast from the past sketchy bongo Shakina.

0: yazi mgenge kwangcono njengoba sisheshe sasuka phela. Kuye ngathi nje sizofika ngesikhathi.
1: Yeah.
0: Kuthiwe phela we travel agency kuhluka uba sibe se airport kusasela amahora awu 3 kuya ku 4 ngaphambi kwesikhathi sokuthi isuke iflight. Kuye ngathi sizoba nesikhathi esanele yazi.
1: Ya, kunjalo impela. Futhi into emnandi ukuthi siphambanana ne traffic nje yabona. So imoto namhlanje ayizincane kakhulu. Njengoba phela sekuzoqala nesikhathi ke sokubuya kwabantu emsebenzini nemoto kuzobe sezining emgwaqeni. Yabo lo nto leyo.
0: Wangisiza ke kodwa mgeni sithandwa sami wangihambisa. Hayi bo bengivenqene ukuhamba kanye nosakaphutu ngeshathu. At least ke nje sesizobana nesikhathi sokuvakelisana kahle.
1: Phela ngenza umsebenzi wami sithandwa sami yabona. Akumele phela uhlupheke khona umntana nomuntu. Yizeke nje noma phela ayohe. Usuzongishiyana isizungu kodwa eyi
0: ave ngizokukhumbula kodwa nami mgeke. Hayi bo.
1: Yazi ngisho nalo mculo lona uyawuzwa nje.
0: Hey.
1: Uvele wenza izinto zibe worse ngenye indlela. Yabona nje le playlist ivele ngikhumbuze wena njalo uma ngabe ngidlala. Ngayenzela lokho ukuthi phela ngidlala uma ngabe ungekho eduze kwami yabona.
0: Sho dogoda, sho lokho kukhaligo bengiyithanda nje zilandelana. Uwe lo. Kuzomela ungithumeleke nami efonini ukuze ngidlale uma ngithola ithuba. Yikhona phela sizohlangana ngokomoya.
1: Hayi khululeka mama wengane zami. Uzovele ngikuthumele nje mangifika endlini. Bese ngibiza umama wengane zami.
0: Yes. Ngiyabonga kakhulu kodwa mgenke babu wengane zami. Hayi mgenke. Kodwa ke nendlela obalalise ngayo namuhla. Hayi gathi ubushayela isifikile sokugcina
1: ngcinci.
0: Wenza nje ukuze kungakukhohlwa nakancane.
1: Hayi ngiyazi ke le hayi sono zami uzuyidlalela ngampela manje. Kodwa phela benginamatshese.
0: Hayi bo ngiqinisile mgenge. Hayi mina bengithi uhlezi ushaya kuzwakala emfini. Hayi kodwa namhlanje mgenge uvile wakhipha wonke
1: abakuyiphi.
0: Hayi angikaze mina ngitshelise ngalolu hlobo
1: lwethu. Ngazi ukuthi phela ungangikhohlwa usubona ihlakela zale ko Mexico la uyakhona yabona amehla akhe sexoshwa imizimba yamadoda yabona namamasela kanye namathathu kodwa ungakhohlwa ukuthambuza
0: boy bo khululeka sithandwa sami wena wedwa nje wena umuntu wami wena wedwa emhlabeni ngimthandayo ngeke nje ngivumele umuntu adlalele itshene eyifayo abe
1: abe kodwa ke phela sami uyiphathe kahle ngempela abandla angifuni lutho mina ngawe. Okahlezi uthe nje uma zethu sekubona usuzovalelisa ke nemthwalo le.
0: Hey uvele nje wangikhombisa kwacaca uma zethu ukuthi abantu basedimba bangibukela phansi.
1: Kahle wena.
0: Uyazi ubengakholi ukuthi ngihamba ngempela?
1: Hayibo.
0: Ngiyal ubeyitshela ukuthi nje angifanele mina kuya pheshe.
1: Cha, kumnandi lapho uma abantu bekubukela phansi yabona. Ebesovela ukwenza izinto nje ebebengakulindele ukuthi ungasuzela yabona.
0: Bayathi ngimbonile ukuthi yabo lo umona uyambulala impela. Akazange ngeke ngifisele ngisho uhambo oluhle ngikutshela.
1: Kahle.
0: Hayibo.
1: Hayi. Okusalayo ukuthi wena uyale pheshe yakwelwane. Yebo uzosala neship lakhe leli. La idiyembo lokho ehlwa lomona wakhe lo.
0: Usindile ufuna ukuthi
1: oh hayi bakithi kodwa bakithi ufunani lo mncheza womuntu eyi kodwa banasi sichefe.

0: Waze wazitshela wethu ngami. Ngathini vele? Kwenze njani? Asiphuzeni. Asiphuzeni utshwala emzimbeni.
1: Aze wanesiqefe azothini. Awulethelale likani mfethu.
0: Uzolenga.
1: Awuzanga yini ukuthi ngithi mina sengikhathele ukuphuza. Okokuqala nje awudlile njengoba ubhizi ugxinxana notshwala nje usuku lonke.
0: Yazi. Angivune udla.
1: Uyazi into engizoyenza? Ngizokuthi kuhlithele likani lakho. Ngikuchitha abantu usiyokuphuza khona ke mula emhlabathini.
0: Wena ungasafuna ukuphuza mina pho ngingena.
1: Ngithi mina ngizakuchitha uzokuphuza khona la emhlabathini.
0: Uthethelani utshwala bami manje? Uthethelani utshwala bami?
1: Usophuzile kwanele manje azothi. Angazi noma uzibonini ukuthi usudakwe kangakanani.
0: Lalela uzwe ngami ukuthi ngidakiwe.
1: Awuziboni wena?
0: Noma mhlawumbe usuphakathi esiswini sami wena. Esiswini sami.
1: Uyazi ukuba uyabona ukuthi shayisa ngamahloni kanjani lento yenzayo azothi. Hayi. Uyazi ngabe ngikuthatha ividiyo khona uzozibona uma usobhuka ukuthi uhlupha kanjani uma usudakiwe. Aphi nje amahloni ngempela uyintombazane.
0: Awungeke mina Amy ngizivise. Ngidlubusha aba.
1: Hayi nalobusha bakho obudlayo. Mina ngikutshelile ngathi ngibone ngathi mncinceda wena budla wena. Ungcono ukuthi ubusha bakho kuyobudlela le ekamereni lakho. Hayi la endlini yami. Mina ngizela uzofunda la azosela esikoleni. Wena ngiya

0: asazi ukuthi ubusiswa kangakanani. Sina abanye asinaba abazali. Siyahala nje uma sibona ezinye ingane zithandwa abazali bazo njengawe. Awubheke nje uba wakho umdelelile kodwa still wakushiyela nanto yakho kudla.
1: Oh, belwane.
0: Uyazi ukuthini? Mina ngapha ngifise ngabe nowami uba kusaphila. Ungoba wazi ukuthi kubhlungana kangakanani ungabe namzali azothina.

0: ethe ethe indunu ezalethe wayehlala ethe angaze ngimone ikhuluma kahle
1: woza yapha
0: fanele ba yiba inkomo yenzi yiba iphoya siya minsizwa kwasalibonga mfowethu mfethu sikhuluma indaba enkulu namhlanje West Bank auction center mfethu inhlamba umgxele kakhulu le ngani ngoba kuthiwa woza nephakethe lakho ngeke ngayithola imoto kola ke sibo ukuthenga imoto endalini lokuthiwa auction kungamsiza kanjani umuntu ke umuntu efisa nje ukuyithola lake la imoto yamaphupho akhe ngentengo engahambe eqolo chaza mfowethu
2: uma soyicela la abantu bajwayele ukuthi uma umuthenga imoto auction uthenga inkinga uWest Bank angithi usebenzisa igama layo ukuthi imoto wona abayifaka ku auction basuke sebeyidlulisisile so kuyasho ukuthi ungayethemba asiqela bese kuthi okwesibili kuna lento ebuyidume ukuthi kuma enkundleni zokuxhumana kuya rojwana awuthiwa udlalwe ngayo bethi auction kanti online auction yonke into le abakwa West Bank bayiqinisile ukuthi bona fanele kube khona indawo la ukwazi ukuthi uyithenge khona imoto ukwazi ukuthi uyibone uyithinte wenze bonke ukuze wazi ukuthi uthenga into ephilayo awuthengi ingulube sesakini
0: ngiyathanda uMdolomba uyithinte le ya online ngoba asebephelile
2: sebelimela impela kodwa
0: sebelimela impela bakhala
1: bayithulisa
2: ingakho uma uzobona mase ngiyoqeda ukuthi uma sikhuluma ukuthi wenza njani uma usuyithenga usebenzisa ilokhu ze West Bank ngoba kukhona okuno online kodwa hayi ukuthi uyithenga kuyona so ke kumnandi ukuthi ke uma ufuna ukuthenga imoto yakhe amaphupho intengo futhi ufuna ibe kahle uyakwazi ukuthi usebenzise wona uWest Bank ukuze ukwazi ukuthi uyithole imoto yakho bese kuba khona lento yokuthi ke uma uya kwi-auction kuWest Bank auctions ngoba kuyabhidwa kujwayelekile ukuthi umuntu ayithole ngemali ngentengo ephansi
0: okay
2: ingakho ke la usizakala khona bese kuthi ke uma imoto uthenga ngentengo ephansi abaka West Bank bahlukileke ngoba bona bayakufinansa kwi-auction yakho
0: Oh,
2: yabona uyakwazi ukuthi
0: hayi ufuna uhamba uthethe
1: isabi
0: yemali ikhona maphakethe
2: lutho bayakwazi ukuthi bakusize ngoba uyakwazi ukuthi ufike kubona bese bayakusiza uapply le i-finance yokuthenga le moto le ekwi auction ukwazi ukuthi uyithole ukhokhe installment esifanayo nalomuntu kodwa wena eyakho isuka iphansi njalo beke basho bathi zingaphezulu kwa 100 imoto abayidayisa njalo ngesonto uyabona lapho ukuthi into eqinisekisiwe
0: awuziyabuthwa
2: igama futhi elithi West Bank ingale kathlekisiza khona ukubona ukuthi cha ake ngabe themba lapho
0: awuziyabuthwa
1: wesiboke lazimpela ke lalihle ithuba kodwa ke mhlawumbe nje usichazele ukuthi umuntu ufuneka enze njani ke manje uma beke naye ufune ukuthenga imoto ngohlelo ke lwa West Bank auction nokuthi mhlawumbe nje yini umuntu afanele ke ayilungiselele ngaphambi ukuthi ayela kwi auction yase West Bank
2: uyabona ake siqale ngokuthi u West Bank eMidrand udayisa njalo imoto engolweni so njalo ngolwesine umoya ku auctions wabo osemidrand yawazi ukuthi uthola imoto bese kuthi ke awuthi umuntu awuphathi mina ngikude nje mhlawumbe ngisethekwini eh nalapho uyakwazi ukuthi kuna ama region babiza ngathi ama region
0: okay
2: ama region labo bekwazi ukudayisa khona imoto ke Western Cape Eastern Cape kube kwaZulu Natal ne Free State bona ziyakwazi ukuthi zirane njalo ngenyanga noma nge fortnight
0: okay.
2: ukwazi ukuthi ubone imoto so ke nayo inkingi into oqala ufanele uyibheke ufike uvakashele www.westbank.co.za bese kukhona indawo la ku auctions futhi chafa khona bese iyakukhombisa uhlu lokuthi ke ama auction akuphi uma usukhethile lo olonye lalolu hlu olukhombisa nezinsuku i auction ezoba ngayo then bese iyakunika ke ne list ukuthi cha nazi imoto ezobe ziku auction ngosuku olwandulela lolu auction kutya bayaxwayisa ka West Bank uthengathi ungaya khona ufike uyibone uyibone nansi le moto engiyibonile yebo yithombe kodwa sengiyibuka
0: ukhoma
2: manje uyithinte wenze yonke into yakwazi nokuyidumisa ukuthi hayi cha iyaduma kahle akukho umsindo wenzakalayo uma usubonile ukuthi hayi cha cha yimpela usukufanele ke balekile bakuzisa abalali lokhu uya register ukuthi ukwazi ukuthi phela uye ku auction awuvele nje uphakamisa isandla fanele uqale register and kululake i ID ne proof of res phela
0: okay
1: oh
2: yeah ID proof of res uya register khona usuradla bese ukhokha i deposit ka 5000 i deposit ka 5000 abantu abayizosise kahle hayi ukuthi imali oyiphosa emgodini uma ukuthi imoto oyifunayo uzange uyithe uyithole uyabuze kuwena uma ukuthi imoto oyifunayo uyitholile lo 5000 ungena kuyimali kuyona imali yayo
0: ukuza so awemuki namanzi nje
2: basuke benzela ukuthi kungafiki nje umuntu oyibhorekele nje eyiphara lapha lifike lithi hayi nami ngiyabhida cha
0: khona ubenza ngempela kahlana ukuthi uqinisile
2: bese ke kuba ngiyacela ke bakwethu uma usuye ebhek imoto engathi ungahamba nomuntu ozazi imoto ukuza kwazi ukuthi ayibukisise ngaphela uzoyibuka nge

0: ngani ngiyasho nje ukuthi unamanga lona. Hawu, nanga uzonele bu.
1: Biza bangale lo gama wena.
2: Shuthi shwele kuleyo ndawo bengithi igama lakho se.
1: Ngilingana nawe mina.
2: Angeke. No, no, no, no. Uhlaza lomfana.
0: Hawu, singangifaye ibhotani lezulu ngipheke manje ngikhlaza phela.
2: Mfana wami, lalela. Ngizokushaya phela mina.
0: Uy, my baba.
2: Ngizokushaya mfana wami
0: mina.
2: Habe.
1: Ngiyayelo.
2: Hayibo.
1: Ngizoyiqeda lengqondo yakhe.
2: Ha.
1: Lalela wena amandla. Ngiyakuxosha kulesi sikole uyangizwa kuze ukuthi ubuya nezizalo
0: sifuza
1: azochaza ukuthi sifundisa kanjani ingane ekuhlaza kanje
0: ngiyacela
2: bengingcokolela mina ngiyaxolisa ngangixoshi bani
1: oh senguthisha manje
0: awu yebo phela ukuthi shuzonele nje
1: hamba lamandla
0: hayi phela sengeke ngikwazi ukuncengana nawe mina ngeke ngikuncengeke nje mina
1: ho kulungile buyele eklasini dlandla sengiyabona ukwenzakala la
3: thank you sir.

0: Yho, ay gosh, uzobeqinisile ukuthi abantu ukuthi kufanele ngixolise ngempela ngoba ingayidalela inkingi.
1: Eyo, sana sami uyisize kakhulu. Enginamvele ngajabula kabi nje sengimuze sethi ay uyakuxolela.
0: Hayibo, baby, kusho ukuthi nami ngizoshona leli sonto.
1: Yho, sabe ngisukhuluma kanjena.
0: Hey,
1: yazi sana sami. Ngibona. Nami ngizofanele manje ngiqale umsebenzi wami ukuthi ngimseshe uma ngodaba lukaThabane.
0: Ubungakaqali kanti.
1: Lutho sino sami. Lapho uThabane sengitshelelene ukuthi usese amaphetholeni njengamanje.
0: Ngizama ukwenza njalo phela senzo. Sengijahe kabi nje ukuthi uThabane abuye nje. Khona zoboshwa lezi yigebengu lezi. Nathi asisaphephile phela manje.
1: Eyi, iqiniso lelo sino sami. Kodwa phela lalela la. Ngizokuzana phela ngizona.
2: Ningenzelani isilima nina nobabili?
1: Hayibo, cha.
0: Hayibo.
1: Sondile, kwenze njani manje mfethu?
3: Eh, lalela la, lalela la, ngusithabile mina, ngiyena uThabisile. UThabisile udade wethu.
2: Usaqhubeka nalento yakho. Nangesikhathi ulele nami lapha izolo, ungitshele lo dodi lo.
3: Hayibo.
2: Ulala nami bese ulala nomunye umuntu. Wena senzo wena senzo uzenza umngane nami kanti uyazi ukuthi ufuna ungishange ngestini emva kwendlela.
3: Hayi bolalela la, lalela la, lalela ngithandani nawe mina. Ngithandana futhi nje wena usoze nje ngathi ngithanda ngikhoqobo njengawe mina, umntana kangaka. Engithandane mina lo mntana.
2: Yabona senzo wena.
1: Yini ngikhomba kanje manje.
2: Ufundisa abantu wena. Bamba la.
3: Hayi
1: sendile, ngishayelani wena. Woza bamba la nawe.
2: Wenzani wena? Musungijoyela
3: lapho. Yini inkinga yakho wena?
4: Sawubona dadewethu.
5: Hey Thabani, how are you?
4: Ngiyaphila.
5: Yeah.
4: Angathi uma kwakutshela ukuthi baba wakho ngowakalinde.
5: Yeah. Yeah, that's what she told me. As I told you, good, it's just a simple surname, you know.
4: Kodwa ngisiyangkhola uma ngikutshela ukuthi ungudadewethu wena.
5: Yeah, ngiyakukhula. That's why ngibe nama feelings angajwayelekile ngesikhathi ngiqala ukukubona.
4: Eh, that's so sure mina. Kodwa ke ngiyajabula ukuthi ngiyasaba ibikho phela ama complications but kwami nawe kana no market.
5: Yeah, that's true man. Ngicela umfonele ke uketiwe umazise ngalokho.
4: Okay, hayi ngizofonela uSenzo kodwa manje ngimcela ukuthi hayi kuyena mase feduze kwakhe ke mase yangibaza.
5: Okay.
6: Ngiyaxolisa ukulibamba mina Thabani. USenzo noSandile la kaDebelo. Ubungabona nje sekwaphuma ishinga zesikole bebabuka labelo.
4: Khombo banu Sandile?
6: Uthisha uMngomeni.
4: Hayi, bungangitshela ukuthi ubesitshela ukuthi uThabisile noSenzo lo.
6: Eh, kunjalo nje.
4: Awuyini kantakaze nozingamawele?
6: Cha kazi. Yabona nje kusofanele ngimthathe uThabisile siye naye nje kulomhoqoba lawakhe kababa nje. Uzozobona phela ukuthi mina ngisona isithandwa sakhe ngijoyela kabi nje singime emqaleni futhi lento manje
4: hayibo
6: awume kugcine efikile uShantel nesithombe sababa wakhe
4: hayi khuleka ngizokutshela manje ngalo lodaba lolu uma sesiqedile nje ukukhuluma kodwa manje ngisacela bakhe ukungela ukhethiwe bakhe mase ufethu zwakho ufike ungibhazi ngifuna ukukhuluma naye nje ngalo lodaba
6: indaba
4: ubowazi ukuthi ubabuke wabothisha

0: Yozongsha lenyono senzo. Eh, nanga qhamuka lo. Uya futhi manje wena.
1: Ah, sandile bethu ngingi.
0: Ufunani la senzo?
1: Ngizoxolisa bethu.
0: Uzoxolisa, uxolisa, xolisana. Xolisa ukuthi uthandana nentombi yami noma uzoxolisa ukuthi usubanjiwe.
1: Sandile bethu, akusiyona intombi yakho leyana. Kanti futhi ngizoxolisa ukuthi ngigcina sengibekisana.
0: Eh, lalela, ngicela uhlukane la.
1: Lalela mfethu, ima wo. Bethu, ngicela ungilalela. Bazoza kuwena bobabini. Kodwa uma wena usubona ngathi sekuphuthuma kakhulu. Ungahambi lapha kuthisha enhloko mfethu ngicela ukuthi abheke emabhukwini akhe esikole ukuthi akekho nomfundo ufunda ugrade 12 ukuthiwa usithabile lini.
0: Ngichitha isikhathi sami mina ngiye kule anyone umadlali. Emusa kuzongisanganela la wena.
1: Isandile mfethu.
0: Eh ngiyazi ukuthi lento ongitshelayo nayikho yonke lento ongitshelayo
1: wena. Mfethu ngicela ungilalele mina. Ubone ukuthi angeke noma ngalo umusa uthole iqiniso liqhamuka kuthisha enhloko wesikole.
0: Yizowe umadlali. Qhubekani nimathapsile ningenze isilimo. Nilale nenze yonke lento endlonihlezi
1: manje baba baba usuyabheda ke manje ungalinge nje mfethu ukhuluma umsanga
0: lo uyivele nalaye
1: thabile mina ngimthandele mfethu singale naye ngifani nawe mina
2: wethapsile uyazi ukuthi usenzo noSandile bebexabana
3: hayi bositha ungathi ukuthi lo msindo engikade ngikuzobeka uyibona
4: yebo ke
3: uyazi sangizwile futhi ukuthi kusenele video trendayo emfundo olwe notisha bekwenze njani
4: bekubangwa wena wena ntombo angithi phela lento yakho le ayazi ukuthi wena khona ofana naye. Wazi ukuthi wena wedwa.
3: Nje kodwa uSandile ukuthi kukhona udadewethu ongusabile
4: yini? Ushilo. Ubeyitshela ukuthi mina ngiwena. Washo ukuthi njengoba kade ngilele naye izolo, uphume la futhi ubuyele khona akuhambe ulala naye ke. Ngiyathemba ukuthi uyayivikela.
0: Madlala. Eh. Oh, uyazi lana. Eh, kukhona into encane phela engicela ukuthi ungisize ngayo.
5: Eh, omngomeni madoda. Sebajoyina umdlalo wamanqendini. Yini kwenzakaleni kuwena?
0: Ngoba
5: ngisho ngoba ngiyabona phela ihlola kho livuvukele. Ngathi ubudlala iboxing nje.
0: Akukukhulutho kwenzakaleni.
5: Eh, musungenza islima wena. Kuyabonakala phela ukuthi khona ukushayile wena.
0: Hayi, hayi bo. Ongishayile yinenza ukuthi ucabanga ukuthi khona ongishayile. Noma ngishaya umuntu ngoba phela mina ngishaya isicapha ngingalindele.
5: Umbuka mina emngomeni ekubhala upopayi la isiphongeni sami. Isicapha besingayeka yonke indawo sivule siqondo ngqwehlweni.
0: Uzongisiza kodwa noma cha.
5: Kungabe ukuthi nje ngoba ngizwa ngandlebe yekuthiwa khona umfundo kade elwa nothisha kushiwa wena la. Ngiyakuthathela ngiyathele uqoshwe la uma ngingathola into kanjalo.
0: Ngicela ukhohlwe yile ntshumayelo obhizi ungibelesele ngayo engingayidingi njengamanje. Mina ngibuza ukuthi uzokwazi ukungisiza yebo noma cha.
5: Hayi. Sicela ivuthi inkosi impela. Yini ofuna ngisize ngayo?
0: Ngicela ungibhekele laphana ebhukwini la ka grade 12 ukuthi. Ikhona yini intombazane yakwaLinda ukuthiwa usithabile kulesi sikole?
5: Hayibo. Musungihlekisa wena. Usho ukuthi awusazi isitenge saka grade 12. Lo ngomunye wabafundi engibakhonze kakhulu kabi kulesi sikole.
0: Eh, musu kuzodlala ngami la kodwa.
5: Hayi cha kuyacaca ukuthi sicabhayi. Asikushaya ngihlo kuphela impela. Njengoba kade ngisho nje. Engathi kushaye nekhanda bathinteka nobuchopho.
0: Oh yeah, umithi wabona.
5: Ngaze ngidlale ngawe ngalokho ngoba kwenze njani? Wena selokhu wafika nje kulonyaka uke wezwe kuthiwa nje mina ngiye ngibe nesikhathi sokunqokola engabe kuyasetshenzwa. Usithabile nesiqenge siwudade wabo oyiwele naye owenza ugrade 11.
0: Oh, sengixoxisene ngoba nivele nifuna ukungishaya ngempi iphindiwe. Nikhohliweke. Ngeke ningikhohlise ngalokho.
5: Yawume kancane wempi iphindiwe. Yini wena ufuna ukwazi ngosithabile linde kubeni zini ingangaka ingane esikhona lesikoleni?
0: Ngikhuluma ngalomqondo wena noSenzo eningizela ngawo. Ucabanga ukuthi angiboni ukuthi senixoxisene vele eceleni ukuze ningiphendule inkukhu. Ningikhohlise ngalokho.
5: Usugula ngekhanda yini ngomini?
0: Angiguli ngekhanda. Ngiyabona ukuthi nina nifuna ngikhole ukuthi uSenzo akathandani nentombi yami uThapsile. Ukhohliweke. Ngeke nje ngize ngiyikhole leyo nto mina. Ngizibonele ngawami amehlo lawo.
5: Hayibo, angizwanga. Wena uthandana noThapsile Linda?
6: laze lamnandidi yongenzele lona nkosikazi. Kusuke kukhulunywa ngento enjena ke makuthiwa itiye lesesiphundo. Wow.
7: Ah baba, ayi. Ihlezi ngileza kanjena njengale ndlela hawo. Liyafana nje nangendlela engihlale ngilenza ngayo lonke
6: idinga. Yabona le inkosikazi. Unqambuthi uqobo lwayo. Ukiphunyawo wangawushiya nobhozo.
7: Hayi
6: bafaka ngaphakathi.
7: Isho nje nababa ukuthi uyincomela umngakho akho sima ngaphela la. Hawo. Hayi bubaba.
6: Ya.
7: Nangu ngikhohlwa.
6: Ya.
7: Awusasho ukuthi nihambe kanjani ekuseni nonhlanhla.
6: Oh.
7: Nami sengiloke nje ngilibele kuloku kumatasatasa kwami ngisabuzanga nokubuza baba. Hawo.
6: Hayi. Nkosikazi. Sihambe kahle kakhulu. Ngicabanga ukuthi kuvele kwabasobala nje uma ungibona ngibuya ngedwa unhlanhla sengimshiye ngemuva.
7: Hayi hayi hayi impela baba. Nami ngicabanga ukuthi ikhona lokho kwenze ukuthi ngikhohle ukubuza.
6: Yes.
7: Ngoba nje kuvese kwasobala ukuthi hayi nihambe kahle kakhulu.
6: Hawu. Nansi indaba lawe mamhlongo. Uhlezi uhamba emhlangano esesikoleni sonhlanhla. Kodwa ukazi nangelilodwa ilanga ungitshela ukuthi kanti uzonakele nguyena lona ongithisha inhloko kulesa sikole sonhlanhla. Yindaba wawungasungani.
7: Hayi bubaba.
6: Eh.
7: Usho umngani wakho lona nihlezi nibizana ngamagamana nje athe phecelezi. Othi nanifunda naye.
6: Yes, yes. Ngisho yena kanye.
7: Hayi bubaba bengasamboni mina.
6: Hey. Angimangali kodwa nkosikazi. Phela usevele wakhuluphala. Hey. Aphinde wabake amahlikihlike entshebe nehwanqa hayi akasefani nje naleyanto yayisihlule
8: ngiyaxolisa ngikukhulisa indaba zenu baba eyobuzwa ngijabulisile nje kwazi ukuthi kanti ubaba wazana nothisha omkhulu
6: cha nhlanhla mfana wami wena into okufanele nje uyenze ukuthi ubonge uSenzo
7: impela mfana wami ngempela ngempela kufanele nhlanhla
6: awungitshela
7: ave kusizile phela uSenzo
6: ungwakwabani sibongo yena lo mfana
9: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM.

Isikhathi 30 minutes after 11 o'clock emsazweni nambaphambili Ukhozi FM lapho khona sisezimtodi noSiphiwe Sibiya. Ngiyazi ukuthi lo mbuzo lo ngubhekise kubani. Khona umuntu ofikile la azivakashele igama lakhe ngoSibahle Mthiya. Cela ukuyilungisa. Igama lakhe uSibahle Mthiya, yes, ngicabanga uAmahle. Ngithaya igama lakhe ngoSibahle Mthiya. Uyiciko lethu lalaye iNingizimu Afrika siqhenya kakhulu ngayo. Khumbule ndawo zidle ekhaya, sivakashelwa umculi weAfro Soul, igama lakhe uSibahle Mthiya. Sawubona uSibahle.

0: Yabona ke ngiyayithanda ke lena. Yabona lethi mengabe ungavuli sozingenela lalela. Ngiyayithanda nje isemzweni 23 after eshayile u12 o'clock. Ngifuna ke sihambe mina nawe umlaleli wo Khozi FM. Siyengosini yethu namhlanje la khona sithi ecikoza ngosiba. Kule ngosi simema kakhulukazi abantu abakhonza ukulalela, abantu abakhonza ukuthula, bangabe besathi ivubona badedele umfundi wendaba yethu yanamhlanje kube uyena ke osithamundela yona ekusukela eqaleni ize iyofika ekugcineni. Namhlanje siyibhalwelwe uFiso Kuhle uLawrence wakwaZulu isibongo uMageba, kanti ke silethelwa ke ngobunyoniko uLungisani Mavundla okuyena ke ozobe esifundela yona. Imnandi ke kakhulu indaba yethu namhlanje. Ngizokunikeza isihloko sayo nje kungekudala bese ke ngikwazi ukuthi ke ngudlalelo nempeleni angakunikeza isihloko sayo. Ngivele ngingapholisi maseko, ngiqonde nje kuyo ngqo ngifike ngidlalele yona. Sengosini ethi sicikoza ngosiba emsakazweni uKhozi FM.
1: Sivusa balele uKhozi FM luhamba phambili.
2: Indatjana namhlanje siyibhalelwe uFiso Kuhle Lawrence Zulu. Isihloko sayo sithi izethembiso. Izulu limhlophe amafu, nokho sekuyakhanya ngoba sekusile. Umoya uthule, ngiyimele nje nomngani wami uMbali la edolobheni eThekwini. Sidla ingevu, sime duze komnyango wesitolo lesesisebenza kuso. Silindele ukuthi isitolo sivulwe andukuba singene sisebenze. Phela ezokuphepha iqinisiwe lapha. Kubalulekile ukuba bavulayo baqinisekise yonke imibandela ngaphambi kokuba bavule uma sekuyisikhathi. Sethi sisaxoxa noMbali abe sengibuzo. Awusho ntombi, uZipho sakwenza yini lokhu kukhohlakala kwakhe kokukuyenga ekhombisa ukuthi uyakufuna emsebenzini? Ubuza nje konakele vele. Kade uZipho wangiqala engidlalisa ngokungithinta umzimba futhi engixoxisa ukukhohlakala. Hayi, sewazama waze wayeka ngoba ebona ukuthi hayi uyahluleka ukufeza izifiso zakhe lakumina. Ngisho ngiphendula ngamampunga, ungalinge nje umvumela kungena ebhakethini. Ngimazi kahle uyayengana, uvesana kuyenge ngokuthi akuthembise ukukutholela umsebenzi noma ukukufaka kongcono. Ngalezo yithembiso ke uyomuzwe sefuna ukulala nawe. Ngiwezwe hlaba kabuhlungu lawo magama enhliziyweni yami. Ngizwe ngikhathazeke emoyeni, kwazise ngithule nemfihlo enkulu. UZipho Belu usengiyenge ngaze ngavuma ukulala naye. Kwavama saze sagcina impela nje siba izithandana. Kunesikhundla nje somsebenzi angethembisi ukungifaka kuzo ngokulala naye. Ngisibheke ngabomvu. Alwe lulu udaba uMbali. Izolo nje ngifonelwe umunye umngane wami owake wathandana noZipho kudala. Usebenza kuleli abhilidi elikhomba ngaphesheya komgaqo. Kuthe lapho engifonela wangitshela ukuthi ubona uZipho ebhalisela ukuyolala nenye intombazana kulo leli abhilidi. Wayesethi uyayazi le ntombazane ebihamba nayo uZipho isebenza kwenye imoli yakhona la eThekwini. Wathi nayo le ntombazane yazanyelwa uyena uZipho isikhala somsebenzi ngomkhoshosho la isebenza khona, kwazisuzwana nomlungu wakhona. Wena nje kumele umqaphele uZipho angakulokothi nje, angalinga kulute nje aze agcine selala nawe. Yiqile elingedlulwa isiketi leliyana. Kuthi lapho uMbali eqeda ukusho lokhu, ngizwe nginengeka nje, ngizwe igazi lingishiya. Kuphela nomdlali engivuke nginawo wokuzosebenza. UMbali lona uzazi zonke indaba zala emsebenzini, ingani kade wafika? Akafani nami uma fika izolo. Usebenzisana nenye insizwa ukulungisa umonakalo kugesi webhilidi, alungiseke nomonakalo ovela kunoma yimaphi amapayipi, afake namakhamera ukuqapha abantu abagebe ngayo la ngaphakathi. Ngizwe sengiqweceliwe. Celiwe, awubheke ke phela ngaphesheya komgaqo. Nebala ngelulame, hayi bo. Ngibona isimanga uZipho ephuma nentombazane emnyango webhilidi abekhuluma ngalo uMbali. Ngibabukisise. Ngibona ukuthi le ntombazane ahamba nayo uZipho. Ngiyayazi. Kukhona la ngeke ngiyibone khona. Ngibuyekeza umqondo. Ngikhumbula ukuthi ngiye ngiyibone eMayville uma ngivakashe ehlotsheni zami. Kuthi kusenjalo, uZipho nalentokazi ahamba nayo bame phambi komnyango wali ibhilidi. Maqede baphenduke baqolozelana emehlweni. UZipho asondele kuyo, ayibambe ukhalo ngezandla zombili, bangane ngeyifuba. Ngizizwe sengidinwa mawala, kusengazi ukuthi inhliziyo yami isigubha amagagasi. Kuwo lo mzuzu bathi

0: xoxa xoxa isikhashana lapho ke nombali akathu leduze kwami ungazi uthi alamlele likuvusa ekseni ebusika uyayibona ke imkhube ayigelayo zipho angithi uyayibona yiyo ke lento ayazi wazi khona nje ukudoba amantombazane ngokwathembisa ukwatholela umsebenzi nokwanikeza imali awabhukele nendawo zokuyolala nawo awu uyazenzela nje ngoba nakuphele i-manager yena emsebenzini kube umzuzwana kumenye kulamatekisi athuthu umphakathi walabhedolobheni le ntokazi emnozipho iphakamisa isandla osiza umshayela ayivulele ingene lisuke lishiye uzipho esele yedwa phambi komnyango webhilidi abaphume kulo ngingabe ngisapholisa amaseko ngiqonde kuye ngqo lapho ke ngizwa sengishiselwa umzimba amakhwapha asho umfoma umjuluko hayi bo cele uyaphi ma ngiyabuya mbali ngiyabuya ngisho ngibe ngiqalaza imoto emgaqweni esandleni sokudla nakwesobungcele azikhe eduzane ngiwele ngithi sengiqeda ukuwela ngibheka uzipho hayibo nange seflathele futhi esebuyele ebhilidini aphumeki kulo nentombaza zipho wezipho aphenduke angibone maqedami ngikhabuzele ngibheke kuye ngize ngifike qathatha kuyena ngikhwele ngidilika zipho ulokhu uthi angithandi uyangithanda kanti udlala ngami intombi yakho angithi leyo kade uqeda ukuyiphelezela khona manje ubulele nawe ubusuku bonke kulo leli bhilidi sesize salala nokulala zipho uthini ngezethembiso ozenze kumina ulokhu uthi uzongifaka emsebenzini ongcono kodwa kuze kube manje awungifaki kulo msebenzi kuphela nje ungibambisa udonga ngoba ufuna ngilokungihlelela ethembeni lamahhala ucabanga ukuthi ngiyini mina zipho ucabanga ukuthi ngiyini angithi wena wathi kimi ufuna amakhophi ey'tifiketi zami eyivuma ukuthi ngisebenze lo msebenzi engiwufuna nebala ngakunikeza seyizoze igcwala amaphela yilokhu ihlele ehhovisi lakho into oyaziyo nje ukuzingelana namantombazane mina usanginakile ngayilaya ngokuthi ngivume yonke lento ongenzisa yona usizakala ngami ngaba nakho ngixa kwezinhlupheko zihle usizakala ngami zipho
1: ngibhilita ney'nyembezi seziyagobhoza emehlweni nami celiwe uzipho ngomoya phansi le ntombazane esuka la ngiyijwayele asithandani nayo
0: ngijwayelene kuphi nazelanene kuphi nale ntombazane
1: ngiyijwayele ngakithi emlaza
0: pho ifunani la kuwena nihlangene ngani leli bhilidi
1: isebenza kulo leli bhilidi ingene ebusuku iphume ekuseni
0: usho luthi njengoba isanda kugibela itekisi nje manje isiyophumula ngoba kade isebenza ebusuku leli bhilidi
1: yebo kunjalo kanti hawu kanti wena ucabangani
0: uyayazi le ntombazane nje yakiphi zipho uyayazi ukuthi yakuphi le ntombazane zipho
1: eyangakithi emlazi inganje ngiyasho ngiyijwayele khona
0: zipho uqambelana amanga uqambelani namanga zipho eh uwaqambelani namanga
1: angingize ngombuzo ufuna ngithini ke manje
0: le ntombazane ngiyayazi mina eyasemayivile ihlezi igibela ize emsebenzini khona la eThekwini ngazi ngisho isitolo esebenza kusona mina ngingakuthatha manje ngize ngiyokufaka la esebenza khona kuyimanje nje uma singakhona sizoyifica ingene emsebenzini musa nje ungenze silima wena ungikhohlise ngomuntu engimaziyo
1: lapho ke ngiyibone kahle ngiyayazi impela wena uyazelaphi le ntombazana
0: musa ungibuza imibuzo enginasidingo sokuthi ngiyiphendule phela mina nginehlobo ngithi emavid ngiyavakasha futhi khona kanti ke futhi baningi abantu bakhona engibaziyo
1: athula uzipho ethalaza washashati kusho ukuthi useyabona ukuthi ngiyambamba ukuthi usengeyimithiyo ziyime emthumeni sebindwe isido kwenkulu
0: lalela ke zipho angisenandaba manje nothando lakho ngoba sengibonile ukuthi uyinhloboni kapende wena yinye nje vo into engicela ukuthi ungisize ngayo ngicela ugcinise ithembiso sakho ungitholele umsebenzi ozonginikeza imali engcono kunale engiholayo uma wenze lokho uyilamulile angeke ngisafuna lutho kuwena
1: sengiyahefuzela manje simile lapha ekungeneni kwebhilidi angisenandaba nokuthi bakhona yini abasizwayo noma cha angiphendule
2: namhlanje kuzofika umqondisi wethu emsebenzini ngike ngakhuluma naye izolo ntambama wathi uyeza kukhonazo okulungisa wena uzokufaka emsebenzini ofunayo
1: ebheka phansi
0: lalela ke ngikhathele mina lesethembiso sakhe singafeziki kunini nje wawulokhu ucula icula lilodwa ukuthi kuzofika iziphathi mandla kuzofika iziphathi mandla kunini zipho umnyama ongenafu phela lo futhi sengisola ububanzi kulamathonsa lemvulo eyiqalayo nakho sengibhanqa namantombazane engiwazelayo
1: ngishintshe ebusweni
0: uma nje
2: ungakwenzi lokho okushoyo, ngizokupimpa kubaphathi bakho, ngizokupimpa kubo labo baphathi, ngibatshela ukuthi wena ushelana ngokuthembisana umsebenzi futhi uyisana nasocansini kithi sibe siyabasebenzi bakho. Angibhenywa mina, uzoxosha uma ungabhekile futhi uzoboshwa.
1: Avevezele ngisho nodebela umlomo.
2: Ungayenzi leyo nto celiwe, ngiyakwethembisa namhlanje usuku lakho lokukhushulwa ube yisupervisor, uyeza umqondisi wethu. Namuhle lamanqamuka, uze wazi ukuthi uma namuhle ingenzekanga lento oyishoyo ngizokumpimpa.
1: Khululeka wena, uzobona.
2: Pho wena uyaphi?
1: Hayi, ngibuyela phezulu kunezinto engiyoyilanda. Emva kwalokho ngizoza emsebenzini. Ashe bebheki washe esihlakaleni sakhe maqeda athi ngicela ukuphuthuma. Nebala ahambe ekhabuzele phuthuma kuli ibhilidi lansonto. Ngibuyele emuva lapho engisebenza khona. Sekufike nabanye abasebenzi esisebenza nabo. Kushaya isikhathi sokuvula isitolo esisebenza kuso. Ngibone noziphe siqhamuka, sivula isitolo maqeda singene usho umsebenzi. Kuhamba isikhathi. Kuthi sekushaya ihora leshumi, ngibona uziphe eza kimi. Celiwe, ungakhathazeki. Manje nje kade ngifonela umqondisi wethu uthi uzofika isikhathi sesihambile ngoba kukhona umhlanganazo oqala kuwona, kodwa nakanjani uzogcina efikile la ukukhona namhlanje. Ngithule nje ngimbuke ngoba ngisamdinelwe. Ingane kuseni nimbone nentombi. Asho maqeda ahambe eyoqhubeka nomsebenzi abewenze ehhovisi lobuholi. Ngizizwe ngiba nethenjana lokuthi angasasha qinise ngoba uyena oxhumana nabaphathi. Enjalo nje wazi zonke izinhlelo zabaphathi basemsebenzini, wazi ngisho neindaba zokuqasha. Kuhamba isikhathi, size sibuye emadineni. Phandle nezulu seliqala ukuguqubala, uyaqhubeka njalo umsebenzi. Kuthi sekuyogamanxa ihora lesibili, sibone sekungena indoda eyisiguqa, impisholo ngebala, ivatho kwencwasimene. Yembethe ezibende kwayisho iBhayibheli lapho lishezena nelishisiwe impahla zelinene. Igqoke izibuko zamehlo. Esandleni sayo sokudla iphethe isikhwama se-laptop. Ihamba nentokazi evathe ezingahlalwa mpukane nayo. Ifumbetha amaphepha esandleni. Bobabili babukeka behloniphekile. Babheke ehhovisi lobuholi. Angingabazi yizikhulu ezengamela isitolo sethu lesi. Lebu yithemba lokuthi ifiso zami izofezeka. Nami nje ke ngibe induna bakithi. Emva kwesikhashana aqhamuka uZipho. Akhulume nenye yeinduna zethu maqede eze kumina.
2: Ngicela ungilandele, umqondisi usefikile uthi angicela.
1: Uye lo weshe phenduke buyele hovisi. Ngimlandela kanye nalenduna aqeda kukhuluma naye. Lapho ke sengimaganga ukuyozwa indaba abangiphathele zona. Inhliziyo yami yagxumagxuma. Ngigcwala ithemba lokuthi nakanjani namhlanje ngiyangena esikhundleni. Kuyoba nini njengempela umuntu elokhu ehola amakinati? Angeke nje kuze kungehlula ukuba induna mina, ngeke nje. Hawu, abayizobona kanti baba yizo ngoba benjani? Nami nginazi icoxe ivuna ukuthi ngingaba induna. Sengene ehhovisi lobuholi. Ngifica umqondisi kanye nentokazi afike nayo. Bahleli bangungitafula ngaphambi kwabo. Uzipho avala isicabha somnyango. Emva kwalokho abese sicela ukuba sihlale phansi kanye naye ihlalweni ezingenamuntu. Nebala sihlale. Sibhekana ubuso nobuso nobuholo obukhona kuleli hovisi. Lapho ke ngizizwe ngethukile. Kwazi sengiyaqala phela ukuhlala nabantu abasekhundleni eziphezulu. Umqondisi udehlo mika ndaphansi maqondana netafula. Phambi kwakhe kunamaphepha lotsho ukuthize. Ate bese ibuko zakhe ngezansi kwezimbokodo zamehlo. Udengjeqeza ngalawo mehlokazi ewaqhunsula ngenhla kwezibuko. Angiqolozele qeda ngibingelele. Sawubona Nkosazana.
3: Ngivuma.
1: Ngabe wena uceliwe shozi?
3: Yebo, yimi.
1: Ngivuma.
4: All right, hayi ke kubukeke ngathi ke iya ngokuya ke manje icaca lento ukuthi iya ngakhiphi. Kodwa ke sekho sendaba yethu yanamhlanje izethembiso. Siyibhalelwe ubani? Fiso Kuhle, uFiso Lawrence wakwaZulu Makeba. Silethelwa ke uLungisani Mavundla kuyena ke osifundela yona. Mangithi ngiyicheck kunombhemu lapha ke uZipho. UZipho engathi akenzi neze kahle uZipho. Akayenzi neze kahle ngoba engathi ke uthembisa izingane lapha ebutorhweni noma benzini ukuthi uzozitholela umsebenzi kodwa ngibuke ngathi kwalowo umsebenzi zigcina zingawutholanga nakho ke noceliwe nayo uyayifikela nje bakithi uMashozi uyayifikela nje ngakho kodwa hayi naye ngathi sengena ogibeni olifanayo nanguke ngathi uyambamba uzwa ngobani ucebile lona uceliwe empeleni uzwa ke ngombhalo ukuthi hawu kunzimala ngendala le nanguke sebanjwa manje uthi ingane le naye yangakubo lapha nemlazi wawuyayazi kanti intokazi cha ikhuluma ngomuntu emazi nje enqoya sebanjwa ukuthi hayi khona uhubha ke uhubhuza nje uhubhu likabhejane empeleni usengezimithiyo angilazi liphi igama lesizulu ongalisebenzisa uchaza ke lamangaqanjwe le ndoda kodwa ke kubukeke ngathi hayi isiyabambeka le ndoda ukuthi hayi ngathi nokho akunjengoba yisho lalela ke mlalelo Khozi FM mfuna ukuqala nje ngidlule la ngidlale nje ingoma eyodwa bese ngibuya ngikwazi ukuthi ngikuthathe ngizohamba nawe kungekudala kwamanje sambe Sebu X-Ray Trail Music SA bathini bathi come duze emsakazweni Khozi FM masibuya 0860002437 yakuthatha

0: Yeah, X-ray no trail music SA, but it come to the corner lamps as well. Cozy FM Mzuzu 43 after Jelge u 12 o'clock. Belenge lento, igutela ge uti, go selenge imizuzu e shumi, nescombi sempelenga pamgo bagel bumbane, ihora lugukala corner lamps as well. Cozy FM. Kamba now ege, and go sini la corner city strigoza no siba, the shale, jenga man just palela foot in a guat. Sathathe ke ukuphawula kwakho kwamanje qala ushaye 0860002437 0860002437. Ngiyeza nalapha ke ku Facebook Cozy FM zokuthatha ukuphawula kwakho, ngibona ke ukuthi uthini. Kanti ke ku WhatsApp 0791639874 0791639874. Singene ngosini sicikoza ngosiba sobona
1: ingwane
0: uyaphila qhawelami.
1: Uyaphila usufinde wabuyela abahlabisi umkhasi wakamtshalo obahlabisa enzanzakazi.
0: Hawu, vuka mtshalo, ake sizwe mfethu ubona kanjani lapha, nayi inkinga.
1: Hey, mina ngibona wathi uzithi isigebenge esidala into akayenzayo wenza into akayaziyo.
0: Kodwa izogcinaphi le nto mfethu?
1: Izogcina nje kutheni uceli uzobamba udonga nje uduwa woku umsebenzi akazowuthola. Abantu abafike laphana ngibona sekazowuthi mina babangani bakho uzipho bashunile bezombhulela umlilo lo.
0: Hey, baceliwe.
1: Angiboni kunomsebenzi othola uceliwe.
0: Kodwa siyasithola nesifundo mfethu sokungabe uthathekile mafika emsebenzini.
1: Lokho yokufuna umsebenzi womzimba wakho, yokufuna umsebenzi womzimba wakho.
0: Konjalo qhawela kithi, awuqhubeke ulalele sibone iphetha kanjani.
1: Yebo, ngithethela abanye mfowethu. Danko.
0: Danko qhawela kithi, siyabonga. Sibone ukuthi ubani omunye esimtholayo. Oh, 860. Hello, sabone kusokhozini.
2: Kunjani mhlawumbe?
0: Ngiyaphila qhawela kithi, unjani wena?
2: Hayi, yaphila futhi wena ngizokuthiza.
0: Awuzwele.
2: Hayi, lana nje i-stream futhi nalo sasakhunda shawa naso. Asikele sepati, ngibona nje usodwa eseli Nigeria nje bebefika ebisho ngamasodwa achobezile.
0: Eyi mfowethu, akukho umsebenzi lapho awuthola.
2: Hayi, awukho futhi.
0: Hayi, no, kulungile phetha, ke siqhubeke silalele sizwe kwenzakalani.
2: Hayi, sure futhi.
0: Okay, right, siyabonga kakhulu. Line 1 Cozy, sawubona. Yebo, kunjani?
3: Hayi, sikhona. Ukhuluma noFezele Bovu. Uthamba kamndana
0: wasifike wa. Fezele Bovu.
3: Yeah, but hey, ngiyayizwa le ndaba.
0: Ehhe.
3: Cha, kodwa yasifundisa ukuthi umsebenzi kahle kahle awutholwa ngale ndlela lesiye nobona.
0: Kunjalo mfethu.
3: Futhi babuhlungu uma usubona nabanye abantu benziwa njengoba nawe wenziwa, futhi okubuhlungu ukuthi yena wathengisa umsebenzi ugcine engamtholanga.
0: Yakuzwa mfethu, kuyezwakala.
3: Cha, lalele nje ake sizwe ufise okuhle ukuthi uzanazifimbo
0: uzanazifi. Kulungile mfethu, asibone ke ukuthi iphetha kanje. Niyazi ukuthi njalo enye into kuyakubona lokhu kokuthi umsebenzi awufunwa kanje, kodwa sibukhuze nalokhu kokuthi mangabe ke wena sokhona emsebenzini uyinsizwa nje yakwenu, musaphela ukukhohlisa abantu engathi imisebenzi bazoyithola, ubowazi wena ukuthi nje ufuna umzimba bese kuphelela lapho. Cha, bangithi akona ukweshela lokho nanini nanini nasemadalajudeni impela, hayi cishe naseyizukulwaneni ngeyizukulwana kaze kwashelwa kanjalo. Ake sithembe bangithi ukuthi ke abunoyenzayo lento ozaziyo ukuthi mhlambe usembonini thizeni uyayenza lento, siyakhuza kulowo moya engathi ke ingathi ukwehla into efana naleyo. Sikuma voice note 0791639874, sibone ukuthi umlaleli Cozy FM uthi.
4: Bathi has check right, okay, sikhomo Cozy FM ngihleli nomhlali Khanyile. Bathi has check isikhathi imizuzu iyishumi nanhlane ngaphambi kokuba kubumbane ihora lokuqala. Sivusa abalele, sanibonani kuze kulamulele lo hora njengamanje.
0: Qhawe lami awuyi mfowethu endabeni yethu namhlanje, ngishilo mfowethu ngathi sisengosini sicikoza ngosiba, sifuna ukuzwa ukuphawula kwakho umlaleli ukuthi uthina, sibone ukuthi ke uthini umlaleli wethu.
5: Angimingelelwe mfo kaKhanyile, angimingelelwe, ukhuluma noNtethelelo wakaChamani ngilapha eMaritzburg mfowethu.
0: Yes Chamani.
5: Hey wemfowethu, yabona uceliwe. Ushawe nenkunzi yegumu zonke lezi lapha phambi kwakhe nje, iyigebengu. Iscam nje lesa, iscam. Ngiyabonga mfowethu engihlala phansi. Danko.
0: All right, danko mfowethu, siyabonga nathi kakhulu. Khona ke othi kubukeka ke inhlanzi ishelwe ngamanzi ubani lena ke uzi lesikhohlakalesiuzipho from ukholwa lapha na ke ku line 3. Sibone ke ukuthi ubani omunye esimtholayo la kuma voice notes.
6: Hayi kumacikozeni. Mina ngibona ngazathi usisi uzowuthola umsebenzi ngoba indoda phela seyithukile. Iyazi ukuthi uma ngabe ekungabuyi kusho ukuthi uzogcina usesembobo eyomfakela emaphoyiseni. Ake silinde kodwa sibuye.
0: Alright, kulungile mfowethu, silinde sibone ukuthi ke kuzogcina ke kwenzakalana. Uthi ke masiphexeza lapha ke ku Facebook khona ihletshwayo eDannhauser Escape Parade timhlali ke khona ohlelweni ngila eDannhauser eSkorobhaneni empeleni. Eskorobhareni, webakithi, why mina ngifuna ukuthi eSkorobhaneni noma eSkorobhaneni empeleni iseSkorobhareni. Khona ke nokugumaya imtolo. Uthi sobona ke msakazi wami sisonke but khona ke noba nobhekani magcaba futhi molo mhlali khanyile ngikhona ngiqishela enteke uhleli noba nozimisele cele wasetafet kop khona ke nosiyefana zulu esukile ke mfuthi futhi ke mpoka khanyile ngikulalele kumanje ngila eshowe sibambe ngokugcina bese sibuyela kuyona indaba yethu yanamhlanje engosini sicicoza ngosiba sibona ukuthi ubani khona la msakazi ukhozi sawubona
7: yebo futhi mhlali kunjani
0: ngiyaphila kunjani ko
7: ngiyaphila kakhulu futhi wami ukhuluma nonkosi yephana shango Dumenge lika Chilisi ngila eHowickeli Jitson
0: Duma kodi
7: yebo hayi cha webhuti umhlali uyabona uma ngabe uyintombazane eyenza kanje usuke ukhombisa ukungazethembi nokungazithandi ukuthi wena uma ngabe uxakekile uhluphekile unqama ukuthi uhambe uyonikela ngomzimba wakho ngenxa yokuthi ufuna umsebenzi ongazuthi ulahlwa abantu bonke esengisholo ukuthi naye lo uceliwe nje yako nalokhu kwenzile kodwa bekungafanele akwenze manje bekufanele aqoqe nje njengentombi azawuthola umhlobo angahambe na eyolala nomuntu akazi ngani status sakhe abazana uma ukuthi lo muntu unesipho uma ukuthi umshiya nesipho uzothina uma ukuthi uyabuthubeliswa ke uzothina
0: yeah. No ngiyakuzwa qhawe lami siyamkhuza kakhulu umuntu wesifazane ocishenzise okwakho ucelile kodwa sifuna ukuthola ukuthi buthini ukuphala kwakho ke ngoziphe yena oye ngamantombazane wayengele kuthalale na ngobe uthembisa umsebenzi okwamanje sithi awukho
7: yeboke bhuti umhlali uyabona naye uzikho urong kakhulu ke futhi naye umuntu wesilisa ukhombisa ukungazethembi kwayena futhi mina into engingayisho njena into ebekufanele ayenze uma ukuthi ke uyamthanda lo muntu wesifazane bekufanele yena amqashe yena asebenze the time esesebenza ke ngaphakathi uma ukuthi uyamthanda amshele khona esesebenza bevumelane nakhona uma ukuthi futhi wesifazane uyamncisha uthando yilungelo lakhe naye umuntu wesifazane ukuthi amncishe angamphoqi ngenkani
0: yeah I know empokashanga duma kude kuzwakele mfowethu
7: ngiyabonga kakhulu umhlali unkosi ephana shange ngisiyawithela iJitson
0: ndima danko asihambe ke siyo kuyiphetha ke indaba yethu sibone ukuthi ke iphetha kanjani isihloko sayo izethembiso silethelwa ufiso kuhle uLawrence wakwaZulu ifundwa uLungisani Mavundla asiye kuyona
8: ngiyakuthokozela ukwazi ucelwe yimina ngenxa yokubona iCV yakho lapha nokho ke inhle mina ngu James Mhlongo umqondisi wakulesi stolo nakwezinye khona lapha kwelika banana asho qeda bingelela indlu yonke athule nentokazi ahamba nayo umapalane wakhe yiye ezothatha ama minute omhlangano wethu ngiyakuthokozela ukubona ubuholi balesi stolo ezinsukwini ezidlule ngike ngaxoxa noZipho mayelana nesikala somsebenzi esivulekile njengoba besine indune imbili enye yazi isanda kusishiya yayosebenza kwenye indawo ngakho ke ishiye kwavuleka isikala somsebenzi wobuduna leso sikala sidinga umuntu ozosipesha maduze elami-ke lase lithi uZipho makazama ukumthola ngokushesha umuntu ozosipesha abasidingayo-ke lesi sikala baletha ama-CVs abo siwahlole naye uZipho sahlunga-ke kwasala bambalwa sabe sesicela uZipho ukuba angilethele abathathu emva kwey'nsuku ezimbalwa ukwenzile-ke lokho wangibonisa ama-CVs abo sabe sesihlanganisa amakhanda saqoko yedwa njalo iqhubeke le nquphunga ngibe sengimbuza kuZipho ukuthi uyawazi yini amagalela lo muntu esimgedile wangitshela ukuthi intombazane esanda kufika lapha esitolo. Kodwa ke idle ngokuthanda umsebenzi wayo nokuzimisela nje. Isebenza izibadlula abanye abangoma kade bona. Encoma nje. Ngizokubeka nje kube sobala ukuthi intombazane engikhuluma ngayo uwena celiwe Ncongo. Kushawa ihlombe lapha ngaphakathi endlini. Aswabuluke nozipho engicishela iliso. Sithe uma sibuke icoco zakho celiwe kubandakanya namagalela akha lapha emsebenzini kwakhomba ukuthi ufanele ukuba induna. Kulowo mzuzu ngezwe inhliziyo yami igxumagxuma kuthi mangindeyise. Ngimoyizela udu. Sengicabanga uzinhle nonomondo kungamadodakazi amafundi isikole. Asezophuma osizini lwengobe izilwengube igugile kanye nokushodelwa izinto eziyizidingo nje zesikole. Ngikhuluma kahle ke ngoba naye uzipho khona lapha ufakazi wakho konke sibonisane ngakho kunjalo uzipho kunjalo njomani kunjalo impela kuvuma uzipho umqondisa Paul kuhleke uma kunjalo kodwa ukuthula isikhashana umqondisa aphendukele kumabhalane wakhe baxoxa ukuthile ngamehlo abuya wabuyise wasabalalisa nathi sonke silapha ehovisi. Uma ke siqashini induna kufanele igcwalise amafomu lawa esibonisa kodwa ke andukuba nginikeze uceliwa wagcwalise ngicela uqale ngimbonise ividiyo eqaphisa ngokuphathwa nje komsebenzi sinqe kuzisa amakhanda sonke sivuma ixhunywe ke laptop neprojector uzipho phambili kwelokusiza kuxhunywa selizwakala nezulu eminyango lindindiza likhombisa ngqume sizayo umqondisa acele ukucishwa ibane nebala uzipha cishe iqali vi hayibo
0: ayikhona kwenzakalani manje lapha nakhu ke ngingibamba lapha ngamabomu yezomlalelo Khoze FM ngoba ngifuna ababili abazongena nakhu kuzwakale ngathi liyashintsha izulu eminyango nake ngathi kuyaguqubala nayi nevideo ke manje ngathi izodlala kodwa ke phela ivideo ke zokhombisa ukuthi kusebenza kwalapha kunjani ngampela ngampela lensizwe uzipho kusho ukuthi yakwazi ukutholela umuntu umsebenzi noma ayikwazi asithathe manje 0860002437 0860002437 sithathe ubo oqala umsakazo ukhozi sawubona sawubona sokhozini sawubona. Alright, asikutholi-ke sifuna ukubona ukuthi uceliwe la kwenzakalani uyawuthola umsebenzi umntakashozi noma akawutholi nakhu kungathi kunanevideo-ke manje kufanele izodlalwa kuyona ezobuya imkhombisa ukuthi kusetshenzwa kanjani kulo msebenzi wokuba yindoni. Umsakazi ukhozi sawubona
9: futhi mhlale njani
0: siyaphila njani nini
9: siyaphila sekuvela amavideo obasithumane izinto eminyango
0: kuyaekubani nali nezulu kuguqubala sengiyathuka na
9: manje sephakathi manje kambe kodwa kuzovumeka kodwa ngisibhekele lapha kuthi isikhathini sakuthi nje mhlampe ele ntombazane kwaphela manje sebemvezele simkhombisile manje ukuthi nako kuyalunga kodwa manje asazi kumavideo ukuthi uyakwazi ukunigxeka yini izinto izinto ubuye naye manje uyakwazi ukubheka yini.
0: Hey, alright.
9: Yakwazi ukufika ni yena ngibona kanjani.
0: Ngolungile qhawa ukuthi sibone kwekwenzakalani. Alright, ngifuna ukuthathwa yedwa nala ku WhatsApp sibone ke ukuthi kuthini ukuphawula komlaleli woKhuzi FM ngalesi sikhathi. Alright.
6: Ayi ngathi yangithusa ke manje le video. Ngoba kusho ukuthi kungenzeka okungenzeka endoda mhlambe. Ithethe into wrong uyazi uyiposta lapha evidweni.
0: Ibakethi.
6: Kungabi mhlambe ukuthi kuzovela izithombe zabo lapho be
0: bengabengambethe.
6: Eish, angazi nje ngayibekho.
0: Bengambethe kusakele qhawe. Asibambe ogcina umsakazo uKhozi FM sikubingelele sawubona. Sokhozi sawubona. Avelwe abaleka umsakazo uKhozi sawubona.
10: Ewandi.
0: Yes sir, sawubona.
10: Kula entry ikhuluma nokholo wakwaZuma engabungena emsinga.
0: Kwenzakalani la mfoka Nxamalani.
10: umfowethu ithanda ukudida manje kodwa kubukeka inhlanzi ishelwa amanzi njengoba ngibe ngasho mhlambe ngenhlanzi asithembe uceliwe engathi ugcide usewogcina seyihayente zini kodwa kuyihlunga futhi yeah ihlunga kakhulu kothi indlela akatholwe ngabo umsebenzi ayibusisiwa nene
0: aw fowethu uqinisile lapho
10: imbono nembiko engenzeka vele kule akusiyo eyokhozi FM ekakholwa Zuma ngiyabonga mina Dango
0: Dango vuka Zuma nango wokugcina umsakazi ukhozi sawubona usokhozini sawubona
11: yebo sawubona njani
0: ngiyaphila kunjani
11: ukhuluma nokusisiwa mthamba mthala mthanami ucelewe badlalile ngaye
0: badlalile ngaye
11: badlalile ngaye le ndoda le ethembekile sonkile nosisi lo
0: ehe
11: aye ekhona ukushaya amasi
0: eyi usolani lapha ngoba phela nakho nje bathi bamqasha
11: yebo
0: usolani kodwa sisibusisiwe
11: awu ngeke baba ngeke eyibithi le ezodlala ngeke
0: umoya wakho awuvumi
11: ayikho
0: allright sikulungile
11: asiyabonga mavundla kade ngangikulandela mfana
0: wami sengumavundla hey kulungile umhlali ikhanyile wemasi dlala incwadi yamavundla siyabonga
11: yebo ngiyabonga
0: kubonga thina ke sibone ke ukuthi ke iphetha kanjani
8: zulu eminyango lindindisa likhombisa ngqume esizayo umqondisi acele ukucishwa ibane nebala uzipha cishe iqali vi hayibo kose namandla kanti yini lesiyibukayo ngingakholwa njengoba ivele yaya ngqo kwisigameke nginequiniso lokuthi umhlongo vele ubesiqondile ngokusibonisa le video nangu mina nengubo zomsebenzi hawe ma nangu nozipho sikwelinye lamagumba afihlekile khona la ngaphakathi emsebenzini yilo kanye futhi lele sijwayele kuyivalela kulona sinozipho owe ma thixo nofefe kodwa ubani nolunye olungaka kanti basho napho ubuntu ebantwini bekuyini ukuba sengingaze ngiveswe ngisocansini nomphathi wami emsebenzini nokwenza kushwaqinwele ibhakuze mawala inhliziyo ngizwe isiyezi ngihleli phansi nalo moyo onciphayo ungincisha amandla ngingaquleki inkosi yami hopa kithi kumnyama lapha endlini ngiqala zuzipho nangevele ngobuso obunyukubele kulombani wezulu osize ngokuphayiza ngifise sengazi ukuthi kungalokhu kumnyama la endlini ngizobabhekela ubani laba bantu abalapha ngiyadabuka ukunazisa ukuthi wena zipho nawe iceliwe seniphelele umsebenzi emva kokukhanyisa ugesi umqondisi evala i-laptop yakhe eyibuyisele esikhwameni sayo zigobho zeyilandelana kimi ngizonicela ukuba niqoqe konke okungokwenu nigoduke ukhuluma ngemininingwane yokuxoshwa kwethu nje nokuzokwenzeka angisamuzwa nje mina sekuduma ihlonono nginyathele kancane ngiye esicabheni sengesaba nabasebenzi nje engizophumela kubo njengoba nabo belindele ukuze ukuthi ngihambe kanjani ngaphakathi ngikhetha ukungayi kubo ngiye endlini yangasese ukuze ngiyilungise kungakabikho umuntu osolayo sala wena zipho umqondisi nebala ahlale phansi uzipho ngilungiseke bandle endlini yangasese ngizesula nenyembezi ngibuyisele nesiphaqulo sami cha kangisolisi manje ngiphume ngiyithele emva kazipho eqeda ukuphuma nje egumbini ebesibambele kulomhlangano naye akayi kwifloor le egcwele abasebenzi uthubeleza ngomhume lowo kwemukela kwezinto ezidelivayo kusho ukuthi usafuna ukuyoshawa umoya ngaphandle ngimlandele ungishiye ibangana akanakile uyakhabuzela futhi usalokho ezesula ngeduku lapha ebusweni nasentanyeni ekuphumeni nqwamanqi nombali
12: mbali usidayisa kanje sinoceliwe
8: uzipho ebhoka kodwa eqaphela ukuthi izwi lehlisi hayibo nginidayisa ngani ngilalelisise nami ngihosha inyawo
12: waye ufaka amakhamera kuleli gumbi elempty lasestos kusho bani lokho kusho bani
8: umbali eshalani
12: mbali uyenzelani into yenzayo buphi ubuntu kwena mbali buphi ubuntu
8: hayi wena awukahle wena hayibo ubuntu bani lokho bekumele ngenze njani mina wena zipho uyakhohla wena
12: ngesingawe nje mina sekufanele ngikhohle ngempela nje ukuthi mina wa mina nawe senzana ngikhohle ngikhohle nje ukuthi wena ubangethembisa ini emveni kwalokho washa utshana hayibo akwehlela umbali wanyuseliwe ukuceliwe esikhondleni kulowo mzuzu ngingabe ngisazi noma ngiqhubeke ngize kubo noma ngijikele emuva naba nabasebenzi emva kwami hey uyakwazi ukubhekwa isambane.
0: Ay nami noma athiwa bengakwazi ukubhekwa isambane kodwa kusukela namhlanje cha sengiyakwazi imizuzu mithathu lishayile noma ke libumbene ihora lokuqala khona la emsakazweni Khosi FM siphetha ingosi kasicikoza ngosiba cha ngampela ngampela ke lensizwa nalentokazi babhekwe isambane ngobe ngathi ke sebefakwe indlela bobabili angabe ngisayihlaziya ngidedele umlalelo Khosi FM kuba uyena oyiqedelayo noyihlaziyayo.
13: Hayi mihlali bengiyibonile ukuthi uceliwe umsebenzi igomi kanje.
0: Oh,
13: hayi bengiyibondile impela ukuthi uzophelela umsebenzi
0: ke
13: bhati-ke abazange uyifunde
0: ivali
13: comment yam
0: nqese nqese bakithi sesobuye sithathe ngokulandela sibone ukuthi-ke khona yini omunye esimtholayo la ophawulayo ngalesi sikhathi
14: owakhanyile.
0: Yes
14: osihlola wasokholayo mina ngisola sengazathi le video
0: hayi ayizile kahle kulungile futhi bophawule ngale ngalesi sikhathi o 860002437 mafuna ukuphawula njengamanje o 7916398 74 umsakazo Khosi asikubingelele sawubona
1: ewe mhlali sono lesi
0: konake
1: uceliwe mengathole ukuthi usekhulele kwale ndoda esimkhulele futhi siphele umsebenzi
0: ewe bakithi yazi ngoba khona naleyo nto.
1: Ngathi sikunindele nangokufa iy'nkinga nje izovela uceliwe kodwa ke lokuthatha izinto ngokuxakeka abaqinikele ngomzimba wabo.
0: Eyi baba kulungile kuzwakela uthiwa ubani
1: umkasi lokamtshalo kwahlalisa empanzakazi.
0: Danki mpokamtshalo yazi ukuthi enye into engiyicabangayo lapha hey kuyavela phela ukuthi nombali engathi le nsizwa isibuya kuye aze angaxola umbali ingako nje seze wacupha amakhamera lapha ngoba beseyazi ukuthi kwenzakalani kubantu besifazane abafikayo kule nkampani begilwa yile ndoda ekuthiwa uZipho. Asibone ukuthi ubani omunye khona umsakazi Khosi sawubona
15: kanjani
0: ngiyaphila kunjani
15: yebo
0: yebo yebo
15: ya angithi ngoba kuyisithembiso leso singafezeki angasifezi uZipho uhambe ebathembisa konke isikhundla esisodwa so lona shuthi wayecasukile and ubonile ukuthi makakhuluma naleyo ntombazane futhi ubenze isilima wangamtshela ukuthi hhayi sesizukile vele kule interview yokuthi ufanele ungene uthole umsebenzi kumenze kahle impela ukuthi abaqophe
0: uyabona.
15: Yes, ubafundisa isifundo futhi ke lona mayesekhulelwa bomhlaba umntana athi uright lawo
0: baba lungile wema ngiyabonga kakhulu kusho ukuthi lo mntwana mbengabeqanjwa ngithi ufuna kuthiwa umasters ngoba engathi izinto futhi baphinde bazenzele khona lapha kumasters ebakithi kodwa ukungcola okungakha sike size la kwathapha sibone ukuthi bani khona.
16: Hayi cha wemfoka akhanyile hawo yamnandi indaba kodwa manje nabo abantu besimamela abazopheza ukufuna umsebenzi ngalendlela yabo le. Kodwa ke kubhlungu khona ke nokwenziwa umbali phela ngokufaka amakhamera
0: nombala kenzanga kahle sibone ukuthi uba nomunye khona o 860002437 msakazo uKhosi sikubingelele sikwamukele.
17: Emhlanje
0: yebo kunjani
17: uphila ngwani?
0: Hawu ngikhona namphansi emafahlawana
17: uyi dokotela Mkhethi vula kuzo emafahlawana
0: nasoke
17: akukho okwenzekayo okungaveli
0: akukho akukho okufihliweyo okungayuvela
17: akukho ngani akwenu
0: eyi kunjalo kodwa abazi basehlazweni
17: hayi ukuthi ngihawukela ukuthi ngoke ngazi abantu besifazane ngase ngabantu sikhulumisane sibathini kwethu yabona kukhona ma ukuthi mhlawumbe siyinkingeni gcine wenze izinto ngijabula
0: kunjalo
17: kodwa manje mphathi wena-ke usulimazile ingane yabantu-ke manje ngijabula
0: and sekunomphela
17: sekunomphelo ma sebeyohlala ubabili
0: eyi bakithi
17: manje bathi baphelelwa yini injabulo nayo yonke into ekubuhlungu manje yabo mhlawumbe lento iyasifunda futhi konke ngoba ufuna ukuthi nikusebenza okwekenini.
0: Kunjalo qhawula ngithi ngoba manje sekuphela itoho.
17: Kuphela itoho mhlawu engane niyokwenza njani ngoba ngibe khale nokuthi ingane iphasha zoyidakile. Kuzoba isimo esinjani ke manje?
0: Hey, bonakele mfethu. No kulungile
17: qha. Ngiyakuzwa ukuthendiwe, khekhiswa ukuthendiwe sisi lapho khona hayi.
0: Ehhe.
17: Nawe ntombazana.
0: Dokotela, thanki dokotela.
17: Nah,
0: all right, thank you. Siyabonga kakhulu bakithi. Konakele ngempela liphelile manje iphalishi leyingane ekhaya ngenxa nje yokuziphatha budedengu etorhweni. Asibone ukuthi omunye uthini la.
13: Hayi, Khanyile, mina ngithi umbali ngiyasincoma isenzo sakhe. Uvikele
0: baningi.
13: Abantu abaningi besifazane bebesazogilwa yile ndoda. Euzipho.
0: No, qedile ba masibone ke ukuthi uba nomunye simtholayo la umsakazi Khosi kunjani?
18: Hey,
0: hello, kunjani?
18: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila nami.
18: Ngiyaphila nami ukuthi ngikhona ukubana eThepi.
0: Yes, lengi.
18: Ayengeli ngayibona basiqaleni ukuthi ngiphele kahle.
0: Yaziyangaphela kahle le ndaba.
18: Le nto yekhanyele isifundisa ukuthi singabantu besifazane kumele uhlale wazi ukuthi akukho okufihliwe okumele zivele nongakwenza emakhoneni ey'tshele ukuthi wedwa ubonwa umuntu osegcinini kuyovela. Hhayi, ke ngivele ngayiboni ukuthi ngiziphele kahle.
0: Eyi, ayiphethi kahle kodwa nayo le ndoda manje kuphelile-ke lokudlala kwayo ngabantu manje.
18: Okubuhlungu bobabili besebephelelwe yisinkwa, iphalishi iphelile.
0: Usele umbali.
18: Ngikukhulekela nje ukuthi lo sisi engahambi nenkinga ezomfuna indleko njengento eyingane egcineni.
0: Hayi.
18: Ngizokuthola nawo umsebenzi nawo usese uphelile.
0: Nale
18: ndoda iphelele umsebenzi.
0: Eyi bakithi.
18: Kwayona nje le ndoda kwalokho ekwenzayo akukho right ukuthi umuntu uma efike ezofuna umsebenzi ngoba ehluphekile wena umthenge ukuthi kumele umsize ngesizathu esiwukuthi uma ungekho umsebenzi awungabibikho, hhayi ukuthi kumele mina ngize ngikhokhe ngendlela yokuthi kumele ngithole umsebenzi. Kanti-ke futhi iyasifundisa nathi singabantu besifazane ukuthi asibe nokuzethemba nokuzazi ukuthi yini esiphokophele kuyona.
0: Hheyi, lungile ma, ngiyakuthanda ukuphawula kwakho yezo.
18: Ngiyabonga, ngiyabonga msakazi ukhanye makubani sithiphi.
0: Magubane, siyabonga kakhulu nathi. Right, yazi iyathinta kakhulu lento, ikakhulukazi ngoba sibheka nje umnotho waseNingizimu Afrika, ukuntuleka kwamathuba emsebenzi. Singamane sijajane nje, kodwa kunabantu esibaziyo abaqeda iy'kole, baqeda namavasithi, baqeda o-10 years manje bengasebenzi, bengakaze basebenze ndawo, bagcina behambe bezama lapho bewashela iy'ngane mhlambe ey'ndaweni zobani, mhlambe behambe bagcine beshaya amagceke yabona, bagcine behamba besebenza, hayi ukuthi sibukela phansi imisebenzi ethile, kodwa umuntu ngokuthi yena bekade efundile, wanama-qualification akhe, waneziqu, bekade ethemba omunye umsebenzi. Emnothweni onjalo, ohlobeni olunjalo lokuntuleka kwamathuba omsebenzi, la ethi khona nakho kuvele ngathi khona engicoshayo, bese kufika wena ume ngaphambili, ufika uthi kuze uzodlula la, kufanele uqale wehlise lapha ngezansi. Leso senzo nje sifana naleso siyasikhuza kakhulu ngoba sisenkingeni ngoba kithi amatorha wekho, kunyuka opetroli, babheke phezulu ukudla, akubizi ey'tolo. Asibambisane, singathi omunye udonsi uyale nathi nomunye udonsi uya ngale, asizame ukubambisana sibe sonke manje kule nto ukuze sizokwazi ukuyinqoba le mpi yendlala, ngoba impi esibhekene nayo njengamanje yile mpi yendlala. Sibone ukuthi bani okugcina esombamba wokugcina. Emsakazweni Ukhozi, siyakubingelela, sawubona.
17: Yebo.
0: Kunjani? Hello? Hello? Hawu, webakithi wenzenjani? Sibone-ke kulayini 1, umsakazi Ukhozi, sawubona.
19: Mhlali njani?
0: Ngiyaphila, unjani wena?
19: Hayi, siyaphila. Ukhuluma noKhayelihle kwaMtshali Mtubatuba kaNkombosi.
0: Hawu, hey, oMtshali namhlanje kukwabo straight. Right, siqhawula kithi, ake sizokwakho kuphawula.
19: Ngiyayizwa indaba lapho.
0: Yes.
19: Lapha kuvela ukuthi ena hayi impela sekuze kwabonakala kwi-video laphana kuyayikubhizi impela kwi-video.
0: Yes.
19: Ngiyabona cha, ngiyamncoma ulokhu uzana umbhali le nto ayenzile.
0: Wenze kahle.
19: Wenze kahle impela. Ngoba manje uyabona nje manje ulo uzipho udlalile manje udlalile ngentombazane yabantu udlalile udlalile ngoceliwe
0: right
19: uzokwenza njani ke manje uceliwe manje ngoba manje phela uselindele umsebenzi ukuthi uzothola umsebenzi
0: awukho manje umsebenzi
19: lutho umsebenzi awukho sekuwaphelele namanzi sekuvela nje kwaphela nje konke manje
0: bakithi ngenxa nje yokuyona
19: namanzi phela manje
0: ngenxa nje
19: yokuthi manje egcineni into engiyibukayo ngibuka ukuthi yena lo ulokhuzana uziphi
0: right
19: lengelwa ijele
0: kunjalo kunjalo mfowethu
19: ngoba mina manje ngibona ukuthi engakuzogcina seyiboshiwe ngale ngoba phela manje nasemsebenzisile manje ulona uceliwe wamthembisa umsebenzi wangawuthola umsebenzi lothi umsebenzi
0: right
19: yebo khona ke amathuba emsebenzi vele phela ilokhuzana umnotho uyantengatenga awawekho amathuba emsebenzi
0: njalo
19: naye bengayitshela ukuthi yena mhlawumbe ngingase kwenzeke kanjena bayitshela ukuthi mhlawumbe uceliwe hayi ucela uzoyishaya endukwini uzowuthola umsebenzi asebenze yeah ngiyabonga ngiyabonga mhlawumbe
0: kulungile nathi siyabonga kakhulu mshali mfowethu awuzwe sibo vele siyivale ke inkosi yethu sicikoza ngosiba siyivala nge-voice note soyithola la kuWhatsApp.
20: Kanyile angibekelele emsazweni uKhoza FM igama ngusithiwa kambatha uMr Redo ekhaya kusendwede eTafamas into engiyithanda ngencwadi kamavundla ekugcineni siyasithola isifundo ukuthi umbhalo meyibhalile ekugcineni sithola ukuthi ubehloseni ngiqhubeke mfethu neyibhalo zencwadi siyakheka kakhulu mfethu Samba National akuvele lokho
0: Samba National kulungile qhawela kithi nathi ke asivele sivalelise engosini sicikoza ngosiba siyabuya ke manje songena esihlokweni sethu sanamhlanje kodwa ngaphambi kokuthi singene esihlokweni khona umculo engikuphathele wona ngizodlalela kuwona kulona leli hour cabanga ngoba sakhona no Berita emculweni engizodlalela wona ethi yours khona ke ne crush ithi ke uthando khona ke no scene bathi ke happiness khona ke cabanga ke nofiso bathi bheka mina ngedwa umculo esokudlalela wona kulona leli hour qhubeka uhlale nathi emsakazweni Khozi FM sinasi sihloko sisostingida mingabe suka laphana ke ku 1:30 kuze ke kushaye u 2:00 embeni kwalokho uyazi ke suka sesithi hashtag sivusa abalele emsakazweni uKhozi

Awusuka madoda, shenji uthi namhlanje umhlaka happiness. Asijabule nawe ke mlalelo Khozi FM. Jabula ngoba ke namhlanje umhlaka happiness. Isikhathi ke 19 minute after ishayile u 1 o'clock. Thembisene nengoma ka Berita. Siyahamba ke siyakuyona njengamanje. Ithi ke yours. Sambe ke siyengomeni ka Berita. Siyabuya usekhona umculo, siyabuya nesihloko. Masibuya ngala.

Ala King uBerita uthi yours, I just wanna be yours. Ngifuna nje ukuba ngowakho. Hey, bakithi wagcina nini nokuzwa amazwi afana nalawo? Wagcina nini tshelwa nje lokho? Kuthiwa bakithi, hey, ngicela nje, ngifuna nje kuba ngowakho. Angifuni izinto eziningi. Hawu, wemlalelo Khozi FM. Usayikhumbula nje leyo language enjalo utshelwa umuntu uma ngabe wesilisa noma wesifazane. Ethi ngifuni izinto eziningi, angifuni ukwenza.

0: Yeah, so kuba namhlanje ngifisa sikhulume ngemizwa. Tonight can we talk about feelings? Lengoma eka zonke edigana kanike yena oyekade ke release kwi album esihloko sithi Give and Take Live lapha na ke ngo 2013. Ngicabanga ukuthi ke nawe enye ke yezingoma oyaziyo le ukuthi ihamba phambili kakho. Langithuki mangabe lengoma ibhalwa umuntu wesifazane ngoba hey makuza into enayithinta imizwa abantu ke abazwela kakhulu nabantu ke abahlale bethi kodwa awungicabangeli mina ukuthi ngizizwa kanjani yabo mina nje awusangikhonfidi baze bakhulume leso singisi esinjalo mengabe ucabanga nje wena lezi zinto zakho awunandaba nokuthi mina ngizizwa kanjani ngazo bese wena ndoda uthi hayi mama ngezwe cha hayi ngiyakhonsida wema ngiyazi ukuthi nje phela bengisabambekile ngoba hey bantu besilisa sibuye sibe njalo nathi asishayeke emlalelo kuzi FM sizwe ukuthi ke kuthena uphola kwakhe esihlokweni 0860002437 mangabungena manje uyashayela 0860002437 emsakazweni ukhosi sibambo oqala usemsakazweni ukhosi kubingelele sawubona
1: ngwane
0: phawela kithi uyaphila
1: ngiyaphila yabona wekhanyile umuntu wesifazane oyimisele ngokuba umakoti olalela imiyalo yendoda yakhe
0: kunjalo
1: kodwa oyimisele ngokuba umhambume olalela imiyalo yakuma social media ya ngoba yona ikhona hey wengwana kuyoda ama social media yabona ingoma lezi banike nathi ukuphambana kancane nje uthi ngathi uyadikira ubheka la uzokuthiwa ngeke ngunqenge yabona
0: nje ubafika izolo sepostwe ku status indoda ingconywa futhi ishayelwe ihlombe ewe bakithi asibone ukuthi ubani khona la ku line 1 emsakazweni cause sawubona
2: bhuti umhlali
0: kunjani xwayela kithi
2: hayi ngiyaphila bhuti wami usakhuluma naye uNkosi ephana shango uDumenge lika Chillies ndila ehowithele isona
0: Chillies
2: yebo
0: yes sir
2: ayi we bhuti umhlali mina ngikholelwa ekuthenini kuye kuthiwa 50-50 siyalingana manje
0: kunjani
2: akekho omncane kunomunye akekho omdala kunomunye kodwa siyalingana esengisholo ukuthi uyabona even kuwona ama-social media uma ngibuka nje ngiye ngibone ukuthi abantu babo bayabenzela abantu izinto ababinankinga esengisholo ukuthi nawe uma ngabe uwumuntu wesilisa usuyakhona ukuthi uzenze izinto ezenziwe umuntu wesifazane ongjalo nawo uma umuntu wesifazane usuyakhona futhi ukuthi uzenze izinto ezenziwa umuntu wesilisa mhlawumbe nje ngingalinganisa kaphushana uyabona njenganokuwasha umuntu wesifazane mina ngingamwashela uma ngabe ngimthanda noma ngingeke ngize ngimwashele konke ngoba angeke ngikwazi ukuthi ngimwashele izinto zangaphansi kodwa nje isketi mhlawumbe ingubo neskipa into enjalo ngingamwashela
0: noma kodwa
2: yebo ngoba naye futhi angeke mina ngumuntu wesilisa angiwashela ama underwear kungafanele nje mhlawumbe angiwashela ibhlukwe angiwashela isikhipha
0: akuzwa duma ukuthi uthe kuphi ekhaya
2: ngila ehow we kill jitson but ngila ehow we kill jitson ngomsebenzi ngokusuka e Great Town emabombini
0: cha siyafisa bethu abantu besilisa abanje ngawe abathi bangakwenza lokho kushona
2: yebo cha akuyona nje into eyinkinga bhuti umhlanga kodwa phela singabantu ke sesingayenza
0: kuyashiyana mina nje ngiyilobothe mfowethu hayi ka
2: yebo 50-50 nje siyalingana umuntu wesifazane nje mina ngiye ngithatha ngokuthi uyalingana nowesilisa ngomjalo no uyalingana futhi nomuntu wesifazane akekho omkhulu kunomunye
0: haw hey wempukashanga uyazi ukuthi ngike ngabona omunye enyinto lapha kuvela ukuthi hayi nasemsebenzini ifanele kufana amathuba emsebenzi kanjalo ngase ngibona omunye ebuza ukuthi ungakhululeka yini mengase kuthiwe umsebenzi wokugada ingane awuthathwa abesilisa kuve kuthiwe nje ingane yakhe encane yentombazane na 3 years izokhegivwa umuntu wesilisa uyena ozobe inakekele esifazane
2: Hayi no bhuti umhlali ayinankinga leyo nto futhi uyabona kukahle impela ke kulinganwe vele nangokwemholo nje emsebenzini yonke into nje akho ukugada ingane leyo umuntu wesilisa uma kufanele uyigade ungayigada akusinto eyinkinga leyo as long as uzokwazi ukuthi uyiphase kahle ngendlela e-right
0: kunjalo hayi kuzwakele kuzwakele duma kodwa sibonge sidedela abantu
2: ngiyabonga kakhulu kwebhuti omhlalo inkosi yephana shange lo msiya wethele ijithona
0: danki foka shange sibonge kakhulu imizuzu ikhomba ukuthi ishumi nesihlanu ngaphambi kokuba ke libombane ihora lesibili. Hey, hayi kuningi kusafanele sikufunde. Phela ke thina bakithi sibuye sakhulela nasendaweni ezisemakhaya, mhlambe safundiswa izinto ngo yabona nje kuningi ngaphambi kokuba sifundise ukwenza lokho. Kufanele mhlambe ke siqale sifundiswe ukuyeka lokho esase sikufundisiwe. Khona into ethi unlearning yabo uma ukuthi into wawo usuyifundisiwe. Kuqale kuisuswe nje impela ekhandi delete iphele nya finish do. Uyimanda uqalwa kabusha ke kuthi hayi ke sesisuka manje so blank ke sesikufundisa lokho ngoba hayi okwamanje ave kunzima sibone ukuthi ubani khona umsakazi ukhosi sawubona.
3: Hayi mhlali
0: kunjani mama?
3: Hayi ngisose right.
0: Yes ikhona nathi.
3: Uyazi njengoba kule sikhathi samanje sekudume kakhulu ama social media yoba abanye abakazi nokuthi kwenzakalani ngawo.
0: Mhm.
3: Uthola ukuthi vele inkinga yenu iyafana nalento le oyibone wena ku social media kukhulunywa ngayo.
0: Alright.
3: Uzothi lo mbeke sekhuluma ngayo kumbakaka ayiboni bonwe nguwe sothi ukutshela ngayo. Kanti vele inkinga yenu iyafana. Phela isikhathi esiphila kuthi manje sihlukile.
0: Mhm.
3: Nomunye umuntu wesilisa uzothi mina lento angekuyenza. Ukhona ekhaya kube omunye wesilisa okhule eyenza vele lento kungumthatha sekhaya.
0: Yes.
3: Kuthiwa nje la ekhaya kupheka wonke umuntu ngumfana intombazane. Ibhekele nje wayiwo wonke umuntu umfana intombazane. Kukhona abaze babhaceke lamakhaya sase ngawodala. So manje wena masethiwa lento yenze uzathi uyakudelela lo.
0: Na
3: uyamangala ngoba ukufuwa bekhaya kade yenza lento
0: yayenziwe.
3: Yes, ukhule vele umfubo naye ekhaya kubuya uyayenza.
0: Mhlambe
3: futhi nguye osebenzayo. Ngize ngasho ngilanga ngathi imsebenzi eminingi enziwa ngezandla ezimbili.
0: Yep.
3: So wena manje nangabe uthi angeke ukwenze, fanele ukuze kuqhashe isebenzi wena ukhona uhleli la ekhaya. Le mali encane elingene ukudla nokugibela kwalomama, sekufuneka ihleshulo. Ngoba noma ngabe nomntwana angathatha siwe esihlobeni. Angeke ahlale mahala nabo babheke something ukuthi athengele ukudla rathengele impahla nibasiza ayibona so ngathi singa adjusta nathi siphile kule simo esikhona manje. Ngiyabonga.
0: Hey kulungile ma, siyabonga kakhulu. Hey ake siqhubeke ke silalele sizwe ukuthi kutheni ukuphala kwabalaleli ngoba hey hayi ake size nala ku WhatsApp.
4: Hashtag kudela sawubona msakazi, ngiyasiza isihlobo sakho. Yabo izinto ezenzekayo la enkundleni zokuxhumana nje uthole ukuthi umuntu ulobola umuntu. Lezi zinto zikwenzela amabhadi nje ngokwami ukubona nje. Angicabangi nje ukwenza nje lokho, angisoze nakwenza. Enye into-ke futhi leyo nto ukuthi enekwenzela umuntu mhlampe ngithi njenge-birthday umuntu yamenzela uma kuthi nayo iyakwenzela owesilisa nje. Mina ngikholelwa kuloko ngangibona kubazali bami ngoba isikhathi kumenzela umuntu ayengathandana nomuntu engasebenzi, ngimenzela yonke into kwangane ngiyondla, kodwa namhlanje akekho imikhomba le kude angiphindanga nje. Ngiphinde nje ngijabulise umuntu wesilisa phandle-ke umuntu uma kuthi kuqala yena wesilisa akujabulise.
0: Hey bakithi, hey hayi usubamba igqubo ngiyakuzwa. Usuba jaja bonke abantu besilisa ngomuntu oyedwa, kodwa sothini ke asibone ukuthi ubani omunye simtholayo la ocingweni umsakazo Cozy FM. Sawubona.
5: Hey Wandi.
0: Yes baba, kunjani?
5: Waphinde wabuya kula intrem singa.
0: Sibonge lapho wempokazomu
5: ngila egoli ngokuzocela iphalile. Hey Wandi.
0: Yes sir.
5: Yabona mfowethu, masikhuluma amaqiniso usisithele sichaze kahle ushaye uya ngathi uyangakhona impela.
0: Right.
5: Masikhuluma ngama social network, social media. Kunezinto ezinhle efanele siyicoshe nezingafanele siyicoshe. Kunobuhle bawo nobubi bawo. Yebo, nakuba kuya ngokuthi le ikhaya imfundiso yakhona ithini, nempilo nenhlalo yakhona ithini, neprocedure noma inqubo yakho wena ngeyokwekhaya lakho ithini. Ngeke ngempela kukona konke ongaphika nakho ngokwama-social media, ukuthi ama-social networks athi akwenziweni, athi akwenziwe kanjani. Kuya ngokuthi wena neyikini nenqubo yakho iyavumela nami nalokho. Sekuya ngalokho nje abanye, ngoba akukona konke okufanele kucoshe okwenzeka komunye umuzi nokwenzeka kuma-social media. Akukona konke kufanele ukucoshe okuright, okunye uyakucosha okunye uyakulahla. Kuya ngokuthi nje isikhathi njengamanje kuphi uhambisana nakho.
0: Kusho ukuthi nje mfowethu asifunde ukuhlukanisa.
5: ufuna ukufukanisa mfowethu nokwamukela isimo sokuthi nakakhanyile akufani phela nakazuma ngeke kuthi asitenziwa kazuma ukuthi siyenza kakhanyile ngoba kakhanyile yebo ngoba kakhanyile uyazi inqubo yakhona nemigomo yakhona
0: sholozi ngicwele ngawe mpethezo
5: imbiwa hawe mfowethu ngingicwele ngiyakumina ngiyakabhaka
0: alright qhawela asibongeke qhawela imbiko nemibono
5: cha imbiko nemibono ngenzela iphele lengxoxo akusiye kamhlala ikhanyile nokholwa Zulu. Kodwa kakholwa Zulu. Ngiyabonga mina Tango.
0: Tango foka Zulu, siyabonga kakhulu nathi. Ake sibone ke ukhona uNdondo the poet lapha na ke ku Facebook. Kuthi ke ngikulalele mhlali ngisempangeni eNgwelezane New Town ku Mananjalo Road khona ke no TF Senzo, TF Ndlovu. Uthi ke yena sifo sabalele sisonke emsakazi. Ngila ke eMachiseni kwasithole kuyoze ke ku sikhona sindawonye okhuzini FM khona sihosha uthi ke yena hashtag sivusabalela ke ngithi ke sisonke msakazi ke ngilapha kwa Nongomo osuthu ehlala inkosi endaweni yaso Mbimbini sihosha ke lethwa yinkosi Buthelezi lona angibonge msakazi kubonga ke khona ke no Franz Mboma uthi ke sawubona mhlali khanyile ngihlezi nawe ngengo Franz Sikhakhane olundi enkonjeni ngathi ungafunda abanye osikhakhane mfowethu baziyo khona ke nomthoko ngobo uthi hashtag sivusa abalele sonke emhlali njengenjwayelo ngila emakhabeleni ebubu khona ke no Victor Majola uhleli nathi naye khona ke nonhlanhla Motha uhleli nathi naye ake siphinde sipheqeze sibone ukuthi ubani singakwazi ukuthola ukuphawula kwakhe la kuma voice notes
6: Eh baba ngwane.
0: Eh.
6: Hayi. Ngiyasizwa ihloko ziyaphawula nensizwa ngentokazi. Nalokuthi ke phela abantu abaningisebangene nepolitiki. Kodwa nguzwile la mothi eh sakhulela emakhaya, sakhulela emjondolo, sakhulela emasuburbs, indawo zehlukene nemiqondo yehlukene. Hayi. Cha mina ngeke. Ngoba wasekhaya njengoba sikhula nje. Ebengakwazi ukuthi usisi nomama ayingenele esibayeni ayokhove inkomo bekuphoqa ukuthi ufuna athole umfana okanye ubaba omakhelwane azolekelela yabo kuningi nje ngoba ngithi ogogo noma bangene sekuleti kabe esibayeni bebekade bengabantu bebengavumelekile esibayeni kodwa ngiyayithola la mawuthi khona hayi sikhule sakhulela ey'ndaweni ey'hlukene umdletshe lembongolwane danki
0: Mdletshe ngomani kuzwakele iqhawela kithi ake sibone ukuthi ke uba nomunye okhona la khona icomment ethanda ukungihlekisa ke lapho uthi ke molo mhlale mina ke ngeke ngiyishintshe ingane inabukeni unina ekhona ngoba ngithi ngiyamjabulisa ngila emidi love esimoto cha hayi ukuthi ujabulisa yena mfowethu ushintshe ingane inabukeni ngoba ingane isizonela wenzeli yena uma wayo wenzela nje ingane ukuthi ikwazi ukuthi ihlanzeke yabo so kusho ukuthi mengabe khona ngeke uzukwenze kusho ukuthi mengabe ngekho ungakwazi ukuthi zihlulwa yini ke mengabe khona mhlamba omunye uzobuza lokho angijudge ngiyasho nje ake sibone ukuthi umunye esombamba uzoba ugcina esikhatini salesi sihloko bese siyimculweni usemsakazweni uCozy FM sawubona
7: yebo mkhulu
0: bunjani phuthi
7: hayi siyaphisa futhi usemnambithi ezakheni kwathi umuyo omnyama lo ujamele
0: miyo omnyama ake sizokwakho ukuphawula mfethu
7: yakho wengwane yazi ukuthi mina cha okunye kukhona nge okungangisiza nokuzongijabulisa
0: yes
7: mina lokho okungangijabulisi njengalokho okushintsha mina ezama iy'ngane ayikho ingane amangazi ngishintsha ihambaza
0: right
7: ngoba ngiba nalento ethi umuntu othanda le ngane la emhlabeni mina ongayinyanyi uma yizithathele noma amayiyethele uma ngabe sizondwa yini ubani ozoyithanda Yibe nalokho ukuthi usuthi umntana amangaza ashe ingcenye ngokuthi mina angithanda ukumshintsha
0: ukwenza
7: lokho ngikona nginalethethi uma ngabe kungenzeka uma wakhe agule ngingekho ukuthi umntana wami angashizino ukuthi angikwazi ukumshisa nje ngithi ngeke ngikwenze lokho mina yiloko
8: angaza tshabuka umntwana ukhona kodwa
7: futhi uzoli phela mawungafuni mawungafuni ukuthi ingane yakho ukuthi nawe uzame okay mina zami ingane njengwane ayike ngingakaze ngishintshe hayi ukuthi ngizishintsha njalo maye khona kodwa ngazithela ukuthi emhlabeni ingane yakho ithandwa wena wedwa ake ngisho umkwenu ngeke ayishintshi ipampasi
8: niyashintshana
7: manje-ke wena-ke ma isizozondwa nawe wena uye enyanye wena ubani ozoyithanda
8: nenze njani miya uma engabe khona mama niyashintshana ngakho kushintsha no
7: hayi maye khona depend ukuthi wenzani
8: okay mhlawumbe sasemabhodweni
7: depend hayi ukuthi nje ngisuke kunjalo nje ma ngabele kodwa ngiyayifundisa ukuthi ngelinye ila ngoba ikusasa awulazi uzokwenzeka gule uthole ukuthi awukwazi ngempela ukushintsha ingane
8: impampazo
7: uyokwenze njani
8: heyi miya omnyama kulungile phethu siyabonga kakhulu awuzweke imizuzu mine esele ngaphambi kokuba libumbane hora lesibili bakuyothi kuthathile kwadela kufanele ke ngihambe ngiye emculweni kathamani qhamo uthi yonwabile